so dangali re mo awon to ti ri se tele ti won ri se ma seki sowo re lo ti wa.

0: mo so le kan nigba ti mo fe bere pe oni ojo to ni itumo ni opo awon ti won ti dele aye ise die koda awon to je odo gan won ni oye itan ti won pe ni June 12 sugba fe gbadua nitori isele yen e kiyesi laaro yi ojo ti agbara fe yi lati bikan si bikan sugbon ti eni to ni oro to ni owo to mayan to gbajumo ti agbara o pada dowo e esa ojo ti ologo omo ori aselu ojo ti oloro ko le se bi oba e kiyesi ojo ti eniyan to ni gbogbo nkan to fe laye yi to je pe nkan eyo kan to ku ko ri o e kiyesi sa a fe gbadua mo ti fi irin ajo yi mo ti fi waasu lai maye igba mo korin nipa re mo ti fi gbadua fun ogunlogo awon eniyan a fe bere fun agbara ti a fi bi oyun orere mo ya sibe irin ajo onje la nbabo ma de so fun wa ibi ta ma fori etisi sugbon e ja ya sibi loni esa mo kiyesi pe awon alagbara gan won ki kudu onje bayen sugbon onje ki won ni akata won tori pe ile alagbara lo onje mo nsa lo emi awon woli iyen tumo si pe bi ko ba ti si agbara esa onje ru le yan mo je mezo balina eda kebarwa bahada kina pe ni agbara ase ni agbara on to je gaba le lori la fi mo pe alagbara ni o esa on to se kawo re la fi mo pe alagbara ni o fi rigbon ko ni agbara be ni sa on to sakoso re la fi mo pe alagbara ni o awon ti won dari ilu alagbara ni won awon ta gbe ijoba ilu ile lowo alagbara ni won esa awon mi agbara ti won inu okokun ni won ti mu awon mi agbara ti won inu olorun ni won ti mu sugbon je so fun o le mo papo looto sugbon ise ti won se o fe jora won o jije gaba na ni agbara fe se ise ti agbara fe se niye o fe je gaba ni o fe gbalẹ ni esa o fe sakoso ni mekava rubi adaya de kabalu adahana ekiyesi oni ojo to ye ke eyan ma fi gbadua fun agbara ni ojo ti eniyan ti gbogbo aye fe to ku die ko de ibi agbara sugbon ti ko ri ona lati gbaru agbara be to ku die ko joko ni bi aga iserere sugbon ti agbara ti o fi joko ko si ni owo e oluwa ni omo e bere fun agbara e bere fun laaro yi bi o ba si e bere fun meza balia gadaya marua bada mo bi ogan e bere fun agbara loni majemu so eyin ti won ti lekun iserere mo eyin ti won je ke lo eyin ti won da aye yin duo eyin ti agbara kan fa yin seyin e bere fun agbara olodumare o ti oluwa ran mi laaro eniyan gbogbo eyan omo Olorun e gbo ile isa e pe oruko Jesu e pe ememema agbara ti aye mi nilo ti o fi ku oni ipele ana e yonda agbara fun mi agbara ti ise mi ku ti o fi ku oni ipele atijo agbara ti aye mi nilo ti o fi ku oni ipele eyin e yonda agbara e yonda agbara e oya adua
1: oruko je
0: Yaga baru bali agada yaga dali aga ba. Agbara ti aye mi lo. Ti o fi ku oni ipele ana. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba. Eyo dagba eyo dagba agbara ti aye mi lelo ti o fi ku oni ipele ana eyo dagba eyo dagba eyo dagba eyo dagba eyo dagba eyo dagba eyo dagba agbara ti aye mi lelo ti o fi ku oni ipele ana aya lu mi na bari adaya o yederu abada ya gede ya gede na oge baraba li aga ya gede li aga dana rebe nede ya gede be gede ya gede la rabe le gede ya gede rabe le gede ya gede heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda heyoda abi meta Jesu oluwa wa mo bi ogan maliada ya kebolo nono zabelia barama kabaya gadona mo bi ogan wa gbogbo ona ko ja jo gbadua idada esa o le se nkan kan to nitumo nu aye ibi agbara oluwa baba le o be ni sa awon alagbara lo fi pa gba o ti bibeli so niye awon kan wa wo bi awon ni won joko si bi yara to ye ko joko si awon alagbara lo fi pa gba awon kan ni won mu oko re mole awon alagbara lo fi pa gba gbogbo church to de ni won ti so fun pe iyawo re ko niye iye de so pe ko lo bi kankan esa iwo de nwa oko a de ti seto lati connect yin sugbon be lowo alagbara hey Farao so pe ta ni Olorun yin na ti o gba yin lowo mi ti aye eyan ba nbe lowo alagbara esa on to le ni o 40 days aye awon mo Israel nbe lowo Goliath wo de le se nkan kan emi awon wuli e ja gba elekeji e gba aye mi lowo alagbara ile baba mi ti aye mi a si e gba aye mi lowo lowo alagbara ibi ta ti bi mi ti aye mi a si e gba aye mi e gba e gba e gba e gba e o ya adua
1: oruko je
0: maya da da ga maya da da aye mi gba aye mi lowo alagbara ti aye mi a si ye pe da ga bala ga da ya ga da la ga da ya ga da la ga do Ebayebe, Mo be ogan ri daju pe o gbadu ai daada enikan wa nbi to je wi pe o lo ni adua yi o oluwa ni omo tenumo ni kan gbadua mazaba yakabarumia dayana olorun awon baba mi oluwa ni omo tenumo ni kan gbadua Levenos of Balia Bayaga Daya, eyi ti won fi agbara okoko daduo olorun awon baba mi eyi ti won fi agbara okoko mumole e tenuma adua isa e pi oruko Jesu ke pi ememema eyi kan le gbo mi lowo lowo bayi te ni adua yi mo bi ogan ri daju pe o gbagan ko gba daada e pi oruko Jesu e pi ememema so mi dalagbara nile baba mi so mi dalagbara nile iya mi so mi dalagbara oba angeli ati eyan so mi dalagbara so mi dalagbara so mi dalagbara so mi oya adua
1: oruko Jesu
0: aya dalaga baya dalema o Ogbo ti won ni alagbara lo nje won ta in ti won pe lo lo njo nje taye onje taye gan o mo pe ibi ta ti tetabili onje rere le ni waju awon ota re lo nje be wo bi to ba ni agbara onje to ni tumo won le jo je esa bi aye yo ba gba agbara onje ru ni o mo je e gba mi gbo sa me la beru bi adaya na dalia oto lo nje kula oto lo nje oba iye o tumo si po wa nu kula ko jo nje oba onje ti won gbe fun david onje kula ni won ni o gbe lo fa awon egbe eyan be loju ogun eni o mo je esa david so nje ele ni sa o de sare si ogun tori oto lo nje ru oto lo nje oba olorun awon baba mi eyin kan wa nbi to je pe won ti fonje eru bo to o ye ko ti ma jonje oba won ti fonje eru bo to o ye ki won na ti ma jonje oba akoko re to ye ko ma jonje oba o ye ki won na jonje oba aye ti fonje eru bo to eni to ran mi lo ni tenuma eleyi ni mo so gege bi oluwa ti ran mi eleyi ni mo tenuma gege bi adani waye ti ran mi iwo na le jonje oba gege bi baba mi ti so esa eyi kan wa bi e kiyesi eleyi e mura si dada e je ajo gbagan e je tenuma paro onje ru fun mi ni onje oba paro onje ru e fun mi lo onje oba e paro onje ru e fun mi li onje oba e paro onje ru e oya adua
1: oruko jesus
0: ya le de wo abada ya na
1: paro onje ru
0: fun mi lo onje oba e fun mi lo onje oba paro onje ru e fun mi lo onje oba
1: paro e
0: oba angeli ate
1: paro
0: e paro onje ru e fun mi lo onje oba
1: paro e
0: olorun awon baba me
1: baba
0: e paro onje ru e fun mi lo onje oba aye le bu bi ata ya dage dalia e paro onje ru
1: paro
0: e fun mi lo onje oba olorun keke
1: paro
0: e paro onje ru
1: paro
0: e fun mi lo onje oba olorun ipe yo e paro onje ru e fun mi lo onje oba
1: Yes, yes, yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, gbogbo eyan omo Olorun ni mo be e wa gbogbo ona ki eyin na ke darapo ke jagbadua o aro yi ni o ago mefa si ago mesan esa o ma ni agbara gbogbo eyan omo Olorun te ni ori ofe e ja jo gbadua mo mo nti mo so wo bi iwo na wa nkan kan bi onje dani esa eyan le lo biscuit be ni sa eyan le lo nje to ti se fun re be ni eyan le lo nje ti

ọfiisi eyan le lo eso be ni sa ani o sa wa nkankan bi onje in to le lo pe oluwa gba onje ru fun mi ni onje oba onje oba lo fun dafidi ngba to tetabili onje le waju e onje oba lo fun mefibosheti nigba ti won gbe wa si le oba onje oba lo fun esteri esteri joko ti oba won si jo jeun onje oba lo fun won fun emi na ni onje oba e pe si onje oba waju temi na adua to ma gba niyan laaro e gbogbo eyan omo olodun te wa ni ilu abekuta abekuta tu ma gba lejo ni aro yi wo bi oluwa lo ran mi o gbogbo eyan omo olodun ibikibi te ba wa te ti le darapo mo gbe yin sa aro friday ni oni e wa ona e ja jo gbadua e wa wo nti ada ni waye le se mo tenu mo fun e gan sori gbogbo ibikibi to ba ti nbo to ba ti de sapon abe bridge sapon wa ti ri ogunlogo eru be iwo na darapo wa wo nti oluwa yo se anu oluwa se fo awon eniyan njeri si agbara olo awon eniyan njeri ju ba ti lero lo awon eniyan fi eri esa won fi nja agba iwo na darapo ko wa wo se ti baba mi se aro iku fun agbara o gbogbo eyan omo olodun te wa ni abekuta mo joko sile wa ona ki wo na wo bi pade ye e gba onje ruko e fun mi ni onje oba ohun ti oluwa ran mi ni aro ni e gbogbo eyin ti e wa ni lafe wa gbogbo eyin te wa nkuto esa gbogbo eyin te wa ni iyana moshwari gbogbo eyin ti e wa ni okelewo gbogbo ibikibi te ba wa ni abekuta gbogbo eyin ti e wa ni elega gbogbo eyin ti e wa ni osiele gbogbo eyin ti e wa ni papalantoro gbogbo eyin ti e wa ni isagamu gbogbo eyin te wa ni ijebuode o le darapo ni aro gbogbo eyin te wa ni ifo gbogbo eyin te wa ni oju ore gbogbo eyin te wa ni togate sango gangan gbogbo eyin ti e wa ni abekuta aro iku fun agbara mo bi oni iwo na darapo ibikibi to ba ti fe wa so pe sapon lo lo esa o ma ni agbara wa ti ri awon eniyan be labe bridge e o ma kun fun agbara nkan kan bi onje ni ko mu dani jajo gbadua mama so nti oluwa fe se ninu adua ye nigba te ba de iyen laaro eyan omo olodun e wa wa ona sa e tete de ibe yen ma kun fun eru ni aro iwo na darapo wo nti ada ni waye le se pelu re ni aro sa ohun to ni agbara mi o ni so ju baye lo mo bi o gbogbo to ba le se ni kiwo na se ko fi wonu ipade ye eyin ti e n ba wa lo ninu adua lori whatsapp ni gbogbo ago mesan ale lojojumo eyin na darapo wo bi to ba ti join group ye o le send whatsapp message pe e add mi si group tabi ko pe ko ni ki won add e si group ye so mo bi ogan wa ona ko se be ko wo ti baba mi le se eyin kan gbo mi number yen ni ma kan pe pe mu number yi ki won fi add e si group eyin be fe wa si bi ipade ni abekuta laaro yi o nilo lati pe fun ebi adua kan bere fun ijuwe ni won a juwe bo ti le debi ani adua ngba ninu ipade yen se awon eniyan njeri si agbara olodun iwo na darapo ma awon eniyan olodun laaro yi adua lo ma ngba agbara ki gba iwo na wonu ipade yen wo nti adani waye le se o ti ma so fun o niyan o ko wa wo nti baba mi le se o kun fun agbara gan ko ju be lo number yi ni ke se kini ke ma pe si eyin ti e fe ijuwe beti debi ipade laaro ilabekuta abi eyin ti e fe wonu whatsapp prayer group ye number ni ke ma mu 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God is another Friday. Oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026. Today is 12/06/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo layo lati la gbogbo enu le pe oni lojo ayo re. Injo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni lojo ayo mi. Number 1428. Oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma sise. E so ni igba meta oni lojo ayo mi. Oni lojo ayo mi. Oni lojo ayo mi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan. Emi mo gbo pe oni lojo ayo re. Ki si ni di to je nso be angel n gbe royin ayo ebo. A ti jami ku ni bi ta angel ide. Won ran mi si oni. E wa dide mami, e dide daddy. Bi ogo se nje ti Olorun. Gbogbo eyin te gbagbo ku ni lojo ayo ki se gbogbo eyan. Be lomi ba gbo yo yiwo ku oni. Te lomi ba gbo tin gbo yi oni ko bi ara si. But iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni lojo ayo re. Ma bo ni bi pepe. E ja lo do bale enikan ni kini nje pepe. A kan mu bi kan nu yara wa. Ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re. Lati so fun ko seun gan. Eyin te fe ki e ma bo. E ja jo dupe lowo re. E ja so fun ko se. Kan wo lati jo Monday titi di asiko yi. Oba ti o pada leyin e. Ai mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti di korofo. Wa dupe pe okun lowo e. E kan so fun ko seun. Mami se ti debi pepe. Oye kunle. Bo ba se fe ki agbalagba. Bo se fe ki daddy ati mami re ninu aye. Be ni mo se fe ko ki baba re tin be Lorun. Daddy eyin na do bale. Asa ti wan bi ni pe gege bi okunrin to more, I mo do bale dupe ni. Gege bi obirin to more, won a si kunle won a gbe osuba nla fun. E ja jo gbe osuba fun baba mi baba re. Eni ti mo so ina ni ologun ajobo. Oba to pe lo kan rin kese. Okan soso ajana ku ti mi bokiji kiji. Enikan ni woli e wa sori Facebook lana e ma wa laaro yi. Isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan. E je mu se bayi a fe ki ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo. Engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo. E ja jo ken to joko lori ite. E ja ki eni ti aye atorun bo. E je ki sister yan mo gborin yen soke. Nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer.

0: pe ki su awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni jesu mu gbe oga eyin le joko lori ite ose adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori ose gan o titi lai lo pe wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayo nbo loni fun o egbe ni fe to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayo nbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mererin aye bo ba se nki hallelujah yen be lo ke soke o to ke si sale ti o fi pe mefa e je ajo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen le ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa abo ni isin mani ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing won yin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday eje nse bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing won ni ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oy gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo olomo damu ju gbogbo nte eyan ba nse laye ko mo ru po mo in to ba fe se fun eniyan koko se fun ra re wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oy jade so lagbara olohun ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oy wa kan le ni nibi te ba ti nbo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon sona church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbara eni to laye atorun ni bo le tin gbo mi bo le tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli e je mu wole bayi na mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel the messenger the word angel only Greek word, only Hebrew word. You want to malaika. Malaika to mercy, the sent one, the messenger. Anybody, you want to angel. In to mercy, ni anything you want to say. But what I want to say is, you don't need to pray. In your God, you want to say, angeli. You say, you need to say, you want to because you want to say, you want to and I want angeli in Jowuwa. You know, Psalm 8, Bible is so, you want to say, in Jowuwa. One na wo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro nipa re awa so pe angeli aleran ni se on lo je ki gbogbo wo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen ni se won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti wo so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael lo ko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura ta fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo lohun na ni ba ba ngbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele la go won a bo lowo awon kidnapper in the name of Jesus. Why it over here? We have sent messenger to them. Ati ran oni se si won. Yin mo boye le takaba I mama. Angeli mi. So be angeli mi. Lo si le baba mi. Eto mi to nbe nbe. Ti won gbe lo si ilu isale. Lo ba mi gba wa. Amen. oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wai o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola o ya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki o ya sister buki won le ni mercy o ya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa e ja fo leran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan. We also have to suffer with the angel, they are protectors. They can guard, not only guard, they can defend. Angel it only defend, not only guide. Hallelujah. Ati kabubu awon biti won ti guide awon eniyan. Even in the Bible, ata won ti won guide. Akaja de ninu we Psalm 91 verse 11, bi awon angeli bi won se mo guide eniyan. Ninu we Daniel chapter 6 verse 22, ari biti angeli ti lo di awon enu kinun nitori Daniel. And now I made you so came on today. Can you tell Halle more? And the canoe I made you move up with me. Landlord, would you just see me? I'm already more fearful. Or 13 Farana be all right. Don't be none of what you live. Mama, but you're by. Can't get your palenuma. In Jesus' name. Sit down. And one girl you can learn learning out of Apostles chapter 7 verse 9. And one lo mama, tia lo fa Peter, ti wojo kuku giver, biju anu se kuku giver, isi angeli. Angeli la wome Elisha ri. Elisha, o sofu oluwa, oni ba mi si omo jo mi loju. Ko le mpe awon to wa peluwa, won poju awon to wa pelu won lo. Hallelujah. Bibeli ni oluwa si si loju o kibi oni baba mi, asi awon to wa peluwa, won poju awon to wa pelu won lo. E mama na wo yen kin tun pase mama bo yo fe won wa si ami yen ni igba marun wa je kiti e o gbe tenikan mi angeli mewa mewa ki won ma bo sise soro soro soro soro so that is the second work ise keji ta angeli mo se niyan they guard they protect not only that they defend number 3 we said asoluruana they are warriors your angels they are warriors ati ran won lo sinu bo yen hallelujah ati ni ki won lo jagun be e so pe jagun jagun awon ni je jagun jagun te ba n bo olubori ajabori jagun jagun odi orun oba pele ebo ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun mo tun gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun you buy English in it. Hallelujah. And when you want to know with Daniel chapter 10, verse 13. Oh, Bibeli so if you lori oguni. And one gun lari on naka kan photo. Bien seri yen won brujun kan mien lo. And nimba ta ye wo, Mike ni ari on naka kan photo. Oh, jota ye, agbara re po, wani su gamba logu I joba pashi ane de. O de mi, li ona, li o jo, mokan li logu. Besu na se ri ari ona ka kan fojo bo okunkun ni sugbon wo Michael okan ninu awon olori balogun wa lati ran mi lowo emi si dipo mi mu lodo awon oba pashi hallelujah na we mo de olori ogun si o tin ba nso nipo olori ogun Michael mo nso yen lati ipe isenbaye lati ibere pepe aye lo tin jagun ko fail ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je daddy e o ri gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de balogun jagun jagun orun mo je si o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo e ki be angeli michael olori ogun orun ja fun mi. Sit down. Ejoko mama. Angeli kana ka le mo pe jagun jagun ni. Ninu we Daniel chapter 12, lati verse 1, ibe la tun ti ri ise agbara to se. Daniel chapter 12, e won ti bibeli so ni verse 1, ise re ni. Oni ni akoko na ni Michael balogun la ni. Ti yo gbeja won mo awon eniyan re. Yo dide. Use da akoko wahala. Akoko wahala yo si wa. Iwe yi ti ko ti siri. Akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo ekibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel michael nibi won ti lo ogo mi gba lo da wahala le nbe gba ogo mi jade makakakatahala e so tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zeneketa yede the legade yebosh Michael Zanaka Rapaya Family House in the name of Jesus. Mama Baba Shia me to bet any coming or we Majuma Angeli Yoja Michael Yosin and Lowo Esa Emma Wo or want him around seven years or point eleven or by testimony. Ami ko ira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel michael remove it in your body o da bi ani pe mi won ni koko si ami si oro yi tori nti mo be so ti mo gbo amen ko to dale angeli re gbowo wa angeli mi gbowo wa sit down. You know, with Revelation chapter 12, verse 7. Revelation chapter 12. Ibi latiri Michael lori ogun. Bibeli ni ogun si nbe lorun. There was a war in heaven. Michael ati awon ogun re ba dragon na ja. Dragon na si jagun ati awon angeli re. Gbogbo nti Michael mo se mo ja ni. Ekigbe only Michael wa lo da. Only Michael wa lo da. Ekigbe only Michael. Lord Loda nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4, I told you that your angel, they can give direction. Angel give direction. He se won ni ki won to sona esa to ba fe lo ko pe angeli e pe ko bo mo ko bo ba fe ni yawo pe angeli e ko bo mu yawo to ba fe lo si oja pe angeli e Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous. You can't know the next move of the devil, but through your angel they can give you direction. Mama o le mo nto kan but nipa se angeli e won le fun o ni nkan to kan won so fun o pe nto kan re igba ta fe ra le bi angeli ni o lo so fun mi pe this is the place. He show me this place. The same angel o lo mu mi lo si Jesus City mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place. He be ni le wa. And I have never in ti damu in bi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi le to ti ma taja won obi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko le ran o akibe angeli mi dari mi angeli mi dari mi si bi ti ayo mi wa amen. Sit down. Heart of Apostle chapter 8 verse 26. And the angel of the Lord speak unto Philip, say, arise and go towards the south. Angeli lona oni dide ko lo si agusu lo ni ona ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti se ti ju angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yen oni de ba o. Atun lo, atun bo lori Facebook. Lagbare ni to laye atorun to ba ti di 630. Eyin te ni anointing on ilowo pelu isana eyo kan. Awon ti o ni lowo e samu sana pade mi. O dekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Gbogbo eyin te faye yin fun Jesus ni ojo Sunday to koja yi. Lagbare Olorun ni Sunday leyi. Eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba Olorun gbo pe didun lo soso. Gbogbo eyin Bible school eyin fundamental class artist bere class a to ni anfani si class mi ni ojo Saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba si se pe Saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba Olorun gbo pe didun lo so so enikan ni woli se lefun alanointing oy awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo Sunday ni wema ma fun yin ni anointing oil ba kan na gege bi ileri enikan ni newsletter nko ati newsline na iyen nikan ko gbogbo awon mo loan generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo Sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse si inu mi si ndadun pelu ti o sele eje npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
1: oruko bi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: e sori re nice
1: mo dupe lowo Olorun fun ipe yi omo ijo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele ipe yi ṣugbọn gba ti omo mi fe se wedding mo sa Olorun sa gba gbogbo ogo o se wedding gba tan se wedding won lo si UK gba tan de de UK
0: omo yin lo UK ngo se wedding eto
1: be ni gba tan de de UK Olorun se iya re
0: won
1: bi mo be ni
0: won bi mo sohun
1: won bi mo sohun
0: nice
1: iya yawo lo oko lo ṣugbọn gbo wa ti iya wa de ni won wa ni pe kemi na e se won a lo
0: ha onike yin na wa
1: emi na ese de last week ni mo ese de ni last week ni
0: eni suwo mama yi
1: ben
0: okun lo mo yin abobe
1: okun
0: so o kokon mu yi e omo e iya re lo
1: ko do iya iya yawo
0: o na iya yawo na se gbogbo eyin te mo wo mi iya yawo lo yi oje okokon mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re tori iya kan be deni owo mu ya yawo e so mo ya ti mo je abi nkan si oni etewo ete owo yin egbo ikilo emi baba yin to ba so kun lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je okoko mu omo re je okoko mu ya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe be tele ko mu yawo nbi ji o kokko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya re o se ba jo o le mo ba se gbo nkan bi mama e ba ni o ya lo se kini nkan ba ni lo mo mi o ti re mi e bi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi kan mama eyin le so ra yin da je o ki se lu ebo nikan nibi na bomo re tojo kun ba bi mo to ni yawo je ya re o wa toju re na e down vile ebi won na lo be bo si lo be saji o kokon mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi ti nbe lodu e omo e ti wo fun ti pe o fun lomu now e mu lo 24/7 ni e ma da ota le o to reyin mama po nso si emi se baba yin mo mo to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
1: mo e se last week ni
0: sotan se wa wa oke
1: ah mo wa oke o
0: ni UK
1: be ni sir
0: e wa oke
1: mo wa oke
0: o don se ri mo
1: ah o pa e o da bi ke yan ma de mo
0: se ti ri o da won merin ti o so be bayi
1: igba ti mo de don won ni kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
0: ninu oja yin ni lesa yen
1: na ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti a ri ina
0: ah wa ni ti ni mo dawo
1: ni lesa
0: ehn ni lesa mo se bi lu ebo
1: aya ah ni lesa ni mo tu
0: mba ni
1: mo ni ah oni kini mo fe ah mo ni mo fe solar fridge
0: solar fridge
1: ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ran se si dade o ni kan ba mi se kin to de won de ti se kin to de
0: e to de e to ba nle ni
1: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owo oni ah o ni eyi ti mo ba tun ku ma mo ni won ba owo ti mo ba tun fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
0: iyawo gan
1: se dara dara abi bi eni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan opa iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe o ni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tun fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo nbo igba ti mo wa nbo o wa ni pe ohun da si iṣẹ́ Ọlọ́run.
0: So o tó mọ̀ mí gini.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: O tó mọ̀ mí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o kàn yín.
0: O tó mọ̀ mí.
1: O kàn yín sá.
0: Ẹ díjú.
1: Owó ma jẹ̀ wo.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ yín gbé fún mi rè.
1: Owó ma jẹ̀ wo èyí mo jẹ nígbà tí mo dọ́hùn ìyẹn tí mi ráyè sẹ́ndì.
0: Ẹ jẹ́ gbèsè owó ma jẹ̀.
1: Àwọn ọ̀rẹ́ ma jẹ̀ mú. Oṣù tí mo yọ san nígbà tí mo wà dọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Oṣù mélòó lẹ́lòmẹ́.
1: Oṣù mẹ́fà ni.
0: Náà oṣù mẹ́fà ni oṣù mẹ́fà pé ìlàjì ọdún nù. Bọ́ọ̀ bá débi adùn ìwọ gan ni fẹ́ wálé sọ́tán. Ìyá ìyàwó lọ ìyá ọkọ náà lọ lọ tó lọ lóṣù mẹ́fà yìí. Kí ló tún kù nù nǹkan oní nǹkan. Àwọn méjèèjì jẹ́ ń tọ́ da ni. Sọ ọmọ bí o ti bá wọn àwọn ìyàwó ọmọ rẹ jáde. O ní oje kí wọ́n lè pè ọ́ wá mọ́ tí wọ́n fi mú ọ lájẹ. Ẹ mọ̀ tẹ̀lé wòlíì yín. Bí ìyàwó ọmọ rẹ bá bímọ jọ̀ọ́ jẹ́ ìyá rẹ̀ ọ wá tọ́jú ẹ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Àfi tọ́mọ bá ní ẹ̀yin méjèèjì. Tọ́ bá sì ṣe pé ẹ̀yin méjèèjì ni ẹ lọ kẹ́nì kó tètè kú òun bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ́ dọ̀gàndé kọ́mọ bá di pé já ọ sẹ́lẹ̀. Ẹnìkan ní wòlíì kí lẹ̀ ń kọ wàyí. Ṣé bí mi wòlíì yín kì í kàn ṣàdúrà lásán gbogbo nǹkan. Ẹ̀yin kan ń lo orí òkè ní ìsìn tó ń lọ gbàdúrà kọ́lọ́run gbógun ti ìyàwó ọmọ rẹ. Ìwọ ni ọlọ́run gbógun ti. So tó o bá lè tẹ̀lé instruction tí mo rá ń fún ọ yìí. Ó kàn ní ayé ìsinmi. Ẹ wo gbogbo yín lẹ dá ṣíṣe Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi dá sí. Ẹnìkan ní àdá mo mọ̀ọ́mọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbọ̀ pé ayọ̀ rẹ ń bọ̀ kó tó dalé. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá sí. Ẹ bá ń fi nǹkan kan tì í. Ẹ̀yin tẹ́ wá ní ìdá mẹ́wàá ara iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ẹ mú ìdá mẹ́wàá yín. Gbogbo ọmọ Ọlọ́run kò wá sí tó lè fi ọba àfi 10,000 dá sí ọba àfi 5,000 dá sí. Ẹnìkan ní sọ owó rédíò ni kí mo owó rédíò náà ni account number church yẹn jẹ́ fún yín yìí. 19-66-36-38-73 Comfort Life Mission International Access Bank. Bí ìyẹn ọba sì wọlé ẹlò eléyìí 2017-42-90-47 First Bank nìyẹn. Comfort Life Mission International ní ọ̀nà ni ó tún gbé jáde. Ẹnìkan ní wòlíì ẹsẹ̀ bíbélì wo láàkà lónìí a ti bẹ̀rẹ̀ a ti fẹ́ òní ìní ẹja parí Sam. Psalm 143 títí wọ Psalm 150 ẹja ka méjèèjì yẹn 143 títí wọ 150 kò tó nǹkan díẹ̀ díẹ̀ báyìí náà ni ọ̀la láàmúwe tuntun mi. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ọyẹ ẹ̀kúnlẹ̀ ẹjẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ mọ́mí àti dádì ẹjọ́ tí n bá ti kú òun bí ní ìṣẹ́ lọ́ọ́ mùsànà àti anointing oil tí mo fún yín ẹgbẹ́ pàdé mi ní ìsìn lórí Facebook oníjímọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe weekend fún ọ. So tó bá ti di aago mẹ́fà àbọ̀ ní ìsìn ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras lẹ́ẹ̀ ti pàdé mi. Gbogbo àwọn kan bẹ tí ń sì tún fún lánà ìtì wọn ìlọ́jọ́ Sunday ní Wema. Inú mi sì ń dùn láàárọ̀ yìí. Ìyanu ń bọ̀ sá. Mo gbé yín ọmọ Ọlọ́run tó ẹ máa kí bẹ́ẹ̀ di eyín lónìí. Ẹ lọ gbé nǹkan rẹ ṣe o. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Ẹnìkan ní wòlíì mo fẹ́ sọ testimony 08081-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin olufe e je ma lori YouTube
2: Lagilu FM 96.7 la Lagilu FM jagaba gbogbo retio ma

0: ni fi ku esi ti ti wa o esi te ngo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

ba lo sugbon to je pe lowo lowo bayi awon gan o le soro bi eyan laujo ko si on gbogbo ta le se ti o leson ko si on gbogbo ta le nilero ti o ni wa ti mu

Thank God it's Friday. Gbogbo eda ni gbianju Olodumare ni man de gbianju lade. Lonja lo bi se ka pa wo se gbogbo en to lo ni o mo wo bo ni. Ni mo bi npe ka to gbegbe se ka to ririn ajo e ja ma bere lowo ori wa. Ka to se on yowu laye kilo mo ti ori re fe to fi nse. Ki se gbogbo ori to silu ni pada wa jenje yen dojo ale o. Ai ma ye gomina to se joba tan tan ta teru pa. Gbogbo owo tan kojo awon gan oduo na. E bi omo gangan loku ti o ma jogun e. Oro elomin oro opolopo bi en to sogun owo ni o. O se sogun owo to wo de tan bayi agbado. A de ogbeju agbado meji lo. Sugun won tin yo lowo. Leyin odun meji lohun ku e bi atawon ara atomo e ni nawe. Mo gbeyanju

0: isubu eniyan mo gbe nju ati lowo ninu re ori ma ni gbogbo nkan awolopo irin ajo opolopo igbese ti awon eyan ngbe e bere lowo ori ko to lo awon to gbe osubu yen oh ma boya awon na ti kan ti won bayi ma gbianju ati wa ninu ki won jiyan gbe tabi ko sagbode gba fun esu a je ki satani ilu o
1: olorun abraham olorun isa
0: tori oruko re oni tan ninu we tan
1: olorun abraham olorun isa olorun jacob olorun joseph oshi
0: eni to lo nlo gege bi atona mi ti mo fi de ikan yi e gbo se mo le gbagbe re be ni eyin oni gbagbe en to se yan lore won yi wa gbagbe en ba tun ni lara na o do vi do ni le so ran ti en to lo nlo to fi kole to do ni moto so ran ti awon oni

tawon to se olore tan olon lo gege bi oni sababi awon tan lo nlo ti won gbeyanju ninu ore ta ti fi lu e lo ti donile lo ti rale lo ti kole mo rati oni sababi ipo kipo to le wa rati ibi to tin jiya bo nigba to wo de ko ma ba jaye ni jakuje rati igba to wa ni tenant nigba to donile ko ma ba si ase pa rati igba to nrin se nigba ti moto de ki wa na ba le ma sanu ati gbe eyan opolopo ti gbagbe on sababi o o ra moto tan won koja legbe odo re hun ta ere si won won fowo da moto duro ejo won ma rough moto mi

0: ati eyan ma wo
1: baba si
0: o ko mo bi won ti ki wakati marun o ba je onisese o je ka won mo mo se fa o ba je christiani o je ka won mo lo church igbega kin wa le mo ki o nbe omo ba mi baba wo le si esi arogun gbogun mi eku mura jodun amuloko Sọni sábàbí ni wọ́n, mo ti ṣe sábàbí yun báhun. Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ló ń ṣe sábàbí báhun èèyàn ò ṣe.

0: atilẹyin mi oluwa ise o e so pe mo yin o alaanu mo yin o olore mo yin o oluranlowo mo yin o e so pe oluwa o se o baba o se o omo o se o ẹmẹ mẹma o se o jesu oluwa wa
1: amen
0: o gbadura enu ope wa o ni kan
1: amen
0: enu ope wa o ni kan
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun beyin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointing ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointing ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
1: baba mi o
0: laaro yin
1: yes sir
0: a mo ke gbogbo awon tan be ni jebu ko rire
1: yes sir
0: e tete mu gbogbo awon omo yin te ja pade ni jebu ode
1: yes sir
0: o ma lagbara laaro yin
1: yes sir
0: pastor Matthew
1: baba mi o
0: gbogbo awon omo nla ma da ororo le lori
1: yes sir
0: ki olorun ko saanu won
1: bene sir
0: ko de ba wa tu won sile
1: bene sir
0: ki anu olorun abo re
1: bene sir
0: ko wa lori won
1: amen
0: gbogbo eyan nilu jebu
1: ode
0: e tete gbera laaro yin
1: yes sir

0: son tori oko ṣugbọn mo so kaye re ori ni orun igbadua ijọbọ orun o ne padanu lagbara ọlọrun mo nlo si Jerusalem ni ọjọ keje osu kesan eje ajọlọ bo pa ti de torun ri ya ajọlọ taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ina jodani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okri oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua lo dara fun o je ka obi ri o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo orore re o sebe Jesu oluwa wa phone number elo phone number 08 66 48 14 55 08 0 66 48 14 55 ogbe yen ja pade laro yi ni ijare ni CPT ni ijare ni jebu ode emi funra mi ma wa nbe mo fe dororo le lori gbogbo eyan ma dororo anu le olori ma bo laro yi ma bo laro yi ago meje si agogo mewa bo laro yi ma dororo awon omo yin lori emi funra mi ma wa nbe mi o lo bi kankan a jo wa nbe ni jajo pade nbe yo dara fun be lo ma ri Jesu oluwa wa
1: amen.

babaleje ojo babaleje ojo futi arakunrin iranse olorun alaye prophet olaitan oro ti mi leyin baba ori oke beula to papoda baba beula ti ma ngbadua fun wa ni ikani yi lori eto lowo ori ati lori awon eto mi baba ti sun mijeta loni ni dede agogo mewa ni won fi eru fun eru ti won fi eru pe feru pe iyun ni ori oke won ti nbe ni arogo owo yin ta ma je ololufe kan ni yi eyin ta ba ma ngbo eto lowo ori daada eyin iranse olorun alaye te jo nse eyin gbogbo ololufe wa e ba lori ofe jajo wa nbe loni lori oke beula gangan ni arogo lagu mewa laaro yi koda owo won ise won ojuse won o si wa nle ni kan yi beula ti lo ninu awon iranse olorun ta ma nlo lori kan yi ni e gbogbo alaala de ku loruko ikani ti lagelu fm loruko gbogbo atokun eto loruko igbimo alase oludari ikani ta wa laki awon ebi won iyawo atomo koda won ni iya aki won o eku ara feraku ki gbogbo iranse olorun gbogbo eyin landlord arogo layegun e ba ti dori bridge academy e gbori oke beula ori oke beula arogo lo wa anu si kuse ti ranti ko je bo ti je eyin da better bo ni ninu abule ta wa yi awon abete tun wa nbe ase bibeli pe o ni eje ki epo ati alikama o ma dagba po eyin da nkibi lori facebook eje mi na o kiyin pada bayi mo ti ri yin nbe daadaa.

0: Simon Olajire won ni omo baba wole eku eto segun Olajire nu
1: baba Lydia
0: alagbole tawon abete tawon larogun gbogun mi e se abete tun ni beyen ni ile adua ni o nu le josin ni e ise gbogbo bi tan tin mu mi mu tan tin fa fifa na la bete awon bi to le gberiwo to le aye eyan le da abete na ni abete la omo goro ma pe Lamidi Adewale Latif won ni eku eto awon oranti abete ti won
2: Ongogo ti mo wi o sohun lo na pe
0: Motulayo Adekunle awon kiwa ku se ni Magaji Ojo ti jani lati Kwari Ratcom Oko Alaja Fatima Apeke awon kiwa won ni aku aseyinde baba ori oke Beula e se o Adewumi Cousin Adekas won ni new garage ni abete ta won Alaji Kabiru Yaro Kabigan baba abe iyan di gasabo oba mobi swale baba baba dada baba ku ojo meta o loni ojo ikejila osu kefa jimo oloyin lo ma je won lawon ki gbogbo awon to ti mekade pe won o lope o ogba yin ti pepero ni di aruka ni koronu mo ki nbe o awon abete ti o se foju di niyan ogba yin ti god power eyin te lewa na npe be eyin da farm mania alaji mania ni gbogbo sango eyin ti la nbe mo ki yin o ese o la nbe n gbogbo foko eyin di kan di ajasa

0: Sports Striker.
1: Lagilu FM.
2: Asa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbenu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo leseyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisi risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka te de gbegbese ni kia kia keda o wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti o ni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mojo yin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tadu ale lama toni toni
3: Oya, eyin omo lowo idan o tun ti ze. Fufu osu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash lera lera loni back to back. Abere latori New Year Cashport lo sori Valentine Cashport. Easter Cashport nko awon eyan tun gbenu si yen lo ni gbo aye. Workers Day Cashport yen gan lo fafa. Ka ma wa ti so nipa Ileya Cashport pelu eran agbo to seme nkwe. Cash eleyin jo anu ti a. Omo ma lo fa ti ka se ba ti sade un o ma set ni e set ni e ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid year cashport tinu osu kefa yi ugbo to le ni million lona dota naira 50 million naira ni awon olori re to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu si si o wednesday june 24 yi ma tun po ni ti gan pelu seke dugbe owo lotun losi lori splash fm star 347 star 1004 star 1 hash lori lagilu fm star 347 star 1004 star 2 hash tabi lori website

0: ibe na ni won ti fi aka number ti o se wo le pe loruko re
1: everything ori haple ti ma se gbogbo pata so presently bye e to lanfani lati gba 10% cashback lori oja tebara
0: bye
1: be ni de to lanfani lati win 5 million naira na ni cdk e
0: bo won se yeyen
1: se sir so e kon ma e ma se video nkan ti era bo se royin lorun lati ran kan ni cdk e be se mu installment plan ba de se deliver na fun yin e ma se video yen e de ma post e si facebook or tiktok or instagram e de ma tag cdk
0: ti won post e sori social media won won wa tag cdk
1: ben,
0: hashtag
1: CDK delivers hashtag CDK ema tag wa ema submit video yi si CB campaign page wa
0: okay so, campaign page yin wa lori app
1: ben sir
0: so en ti o gbogbo en ti o ba ti ni app o lo download e bayi
1: o lo download e ben sir
0: so campaign page yen won submit video won si
1: won ma submit e si be so ti yin sir so at the end of the month won lafin lati win 10% cash back lori kan ton ba ra from 50% and above so video yi to ma wa ti wa ni 10,000 likes e lafin lati win 5 million naira
0: ah o ti lo beyen o o ti lo beyen eyin ile ise yin ati number
1: so ni city bar ati wa ni apata na fanfani awon to wa ni inside or me on abekuta yin so ti apata yin wa ni inu ile po filling sanctuary filling station ni yen wa ni opposite finre supermarket de le pe wa si 0707460 3911 lekan si 0707460 3911 ele to wa ni veterinary junction ele pe wa si 0707454 3005 veterinary junction mokola 0707454 3005
0: bo se je ni lati le se cdk e da ko yen to ma lo ki gbogba yo le mu yin sowo tan dada
1: oriko mi ni olojeje kende christiana
0: ati laba o ti mu yin sowo afi gba to te mama pe yo te njo kan
2: ise mo ise ah ati reyan gidi ni last week ngba to wa areyan gidi areyan gidi
0: eyan lari last week
2: arero arero areyan last week arero
0: o gan lo pe wa ka mo
2: o lo pe wa lo ye ko mo wa e ma ran mo ile iwa mo e ma ran mo ile iwa mo eyin ye mo wa fun rara yin o e ma ran ile iwa mo eleyi ti fe mo se o ti fe wa o ti ngara o ga pa o mo ga pa sa wa melo lara re
3: o ba ti de wa ma so ma ka wo soke fo gan la ni o
2: ere ri pe benu ba ti je dodo ke so dodo o sa ri tari wo oro agba sa po rara rara le dari wo le po to na mo sa wo pari wo re sa po to ba yan yan
3: e o je dodo
2: ah mo gbo
3: account mi lu gbowo
2: ehn
3: enu mi o je dodo
2: ibo lo wa ko si
3: nse mo jo
2: se o fi lenu le
3: o ki dodo bo mi lenu
2: se o fi lenu le
3: mi gba owo
2: ani se o fi nkan lenu le
3: o se dun o ni
2: se won se resi fun e
3: ninu e
2: mo tora re je o mo ke kaduru re mo paro lati sin
3: na pe o je dodo ah aye we mo se won
2: ka ga ti ka ko ko mo paro pe enu re o je dodo
3: dodo mo fi je
2: omo duabi o omo duabi o sori le
0: ga mr kimu cdk eseun wa lo
2: se eseun o eseun won se dada
0: ojo bi yin tin tin bo yo tun la rin ju be
2: ah
3: ki o tun se wa iye odun te ba fe lo ni ke bu e bu fun ra yin a fa se si
2: eyin wo
3: awon
2: ti o le fa se
3: si awa ni
0: ti o ba to bi o ba to e mu die sinu toro agba
2: ehn bi to ba bu oto won ni won mu die sinu nu oro nu omo ah come on mu
0: e o le fi 30
2: le fi 30 le nu
3: o ti ni ajo so laarin mi atolohun e mo tu
2: nbo le wa atolohun ti jo soro tolohun gbe le yin
0: ati pe kilo fe ma se di 120
2: ko ye mi o soju aye ni
0: kini ti e pelu laye ile aye afoba
2: file aye asan aye asan to fe wa moru o fe ninu aye asan o fe lo 120 years
3: no bo ti gbogbo nkan ba se dada ah emi ogun o
2: aye asan o fe lo 120 years nbe
0: kila mu wa
2: ye kila fe fi si a kila fe mu lo
0: afoba file
2: lo fe lo 120
0: mo ni afoba file iwo wa be wa
2: mo o fe mu dani o fe file
3: koko wa mo wona
2: o fe file
3: papara wa file a
2: awon orilede wa Nigeria kan won ni fe wa orilede won ni fe orilede Nigeria gogo fura won ni so fun o won po gan won gba ti a fe gba friendly match ati Portugal se o gbagbe awon kan si so wi pe Ronaldo ni awon tele awon tele orilede Nigeria
0: ofo nu won ko ye won ma tan pe ni patriotism ko se gbogbo eyan loye
2: ko se gbogbo eyan loye
0: wi pe ninu iwe mejeji inife orilede eni gan
2: ara esi gan fura ara re
3: ko ni farajin orilede re
0: ko lopo
2: ẹ wa wo nkan

0: eda kini o wi pe aku imole ayo to tun mo wa looro toni jimo loyin mi na ni o tun ba wa laye laye laye dera akiyin kaabo si kan ni lagelu 96.7 fm lori edo kiru nta gbe kayin mo laaro toni titila yo akisola nduruko tinu
1: be ni eje mi na mo fi hun kin lagban ayin wi pe ku ojumo ku ojumo ku ojumo mo oni yo tun dun fun alase olohun ba mi dumare gbogore eleyi to ba ojo oni sokale obo ki yo pin kari ko wa wa abide mi lo ko ti mi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo le kaabo sori edo kiro yin
0: eje bere pelu awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria to tun ti jade leni pelu awon akori to gberu iroyin akoko to gbe akori ru lo nsalaye lori ti ojo oni june 12 to je o egbe oselu Africa Democratic Congress ADC won soro lori erogba orilede Nigeria lori sejoba warawa ti june 12 to nse apere re eyin ko yi laaro e gangan le lanfani lati gbo ni sisentele
1: iwe royin the punch ni ayin lori oro imo si ajajo june 12 ti se ojo isakoso ojoba warawa ni orilede Nigeria ni ahin ni are Bola Ahmed Tinubu wantia lorilede Nigeria o tin sala yoro pe egbo se ri bi won ti awon ajinigbe bi won ti ji awon eyan ko ni ipinle Oyo to tin ipinle Borno ni oda omi tutu si awon Nigeria lokan koda ko ti eje ki ayajo yi ko dun daada lara awon eyan o
0: to lori oro 2027 eyan eto idibo gbogbogbo to nbo lona won ni ninu egbo oselu Africa Democratic Congress ADC na ni Atiku o na lo ti bere si ni foju wi na eni ti yo je igba keji re dije dupo are to won si je igba keji ninu egbe oselu ohun tani egbe oselu ohun fe fa kale tani Atiku gan ni lokan iroyin ohun ku fofo laaro ina le gbo ninu edoki
1: iwe royin the punch ni ayin lori oro eku oni orilede baba wa ti se South Africa e ma lo le yin eleyi ti won pe ni xenophobia won ni orilede South Africa lo ti mu am orilede Nigeria ile ti to bi orin lele edegbeta o le mefa 586 Nigeria o di so ko le e ma lo le baba ona ba so pe eh bi an ba le ni nta ile la ko ri
0: ti eh kaluko mo bo nu ile
1: kaabo ile o ti bi yo
0: so ni kaluko mo orilede Nigeria orilede to da
1: be ni ki ala nba
0: orilede to la mi la ka ni bo ba ti le sise
1: ti fun oyin
0: to la nfani ati le sise o jeun bi ti wu ko mo
1: koda oro re ogbo sa gbe mo sa mo sare wi pe
0: mo sare kira kita e fe da bi lagbajo fe ta pa mo lo rin ajo e
1: mo
0: koju sinu aye to ba ti koju
1: o de bi on lo
0: bo ti beyan de nu oja ba o ri bi ti won ti ge isu ti won la
1: won gbe be won ge ba
0: won ge bayi
1: lo
0: ge ta bayi
1: lo ge keke
0: iye to ba fe ra o ko to lo le yin to lo
1: je yo ti ejun to je le kan lo ti oko jeyun
0: mo lo re ra sangros isu iwon ba to ba ri ti su ba won je ko nu
1: na baba la su baba su
0: ka anamo ti ko anamo wa koko na si wa sugbon mo ko jaye re ni bi ti wu ko mo jale mo jiyan gbe gbogbo eyin te si wo pe orilede Nigeria yo wo gba e baje eyin nu olodun
1: olodun
0: idajo yin owo olodun lo wa olodun yo si se gbogbo to ba to yo se fun yin
1: ngba ti Nigeria ba si da awa ta jiya re yin
0: olodun ajoro re lagbara olodun won wa ni fi eje wa lati fi tun orilede Nigeria se la se letumare ninu waro yin daily post akori mi tun wa nbe o won ni awon agbagba ninu egbe oselu APC o na ni won mo tin ke si are orilede wa Nigeria re Bola Tinubu bi pe e wo e tete boju won tin sele oni ipinle Adamawa o iyen ni arin gbogbo ipinle Adamawa pelu pe o se so bi pe e wo awon ti won dije dupo ise ni won fa le won lori bayi pe e wo dandan eni ta fa kale re o won ni yo je ki nkan nira nigba ta ba dibo lodun 2027 fun are o e mo gbo ninu ro
1: iwe royin the punch na re won ni ile igbimo asofin agba nile yi o na ni won tin pepe pe e gbo awon ajinigbe banditi ele ti won ko owo ti won ti ri gba lowo awon eyan ti won fi nse ti won fi yan fanda fanda lori aye lujara won ni eyin se leto abu e ba wa pale won mo ka to le diju ka to la lorilede Nigeria ni ayin na ti asin sala yoro pe e gbo idasile olopa apinle tintin bayi loku ele ta gbe kale won ni yo si mo fun awon apinle na lagbara lati mojuto
0: to won ni lori oro eto edibo gomina ti o waye ni ipinle Osun se agbagbe pe egbe oselu accord won pariwo awon egbe oselu to ku won tun pariwo na egbe oselu lebo ti jade o won ke si awon mo egbe oselu won to ku pe e wo e na suru si ni o lori bi ti nkan gbede duro won ni tori pe ni se ni won be se ni fi ibon le awon eyan ka ki lo lati mo pe omo egbe oselu wo ni wo ni wo na pe omo egbe oselu bayi ni mi ah o ni duro won ni ka lu kun sasala fun emi re ni o ni awon apa bi kan ni ipinle osun won ni ipaniyan o tun ti wa bere o lori pe a depo agbara e na nu lori pe a fe depo agbara gbagba wa o lọwọ awọn eyan ti won sa fe fte oju orilede Nigeria mole orilede to san fun wara ati fun yin Olorun yo gba orilede Nigeria le o di dandan awa nke anke pe anke pe yo se dada fun wa orilede
2: yin iru won yen mo so pe ami yen mo so pe boba kologi
0: wa fo le koro eh
2: kaka kin bun ma bun
0: le mo se be mo se be mo pa mo la keji re tori po fe depo agbara ke se n to da
2: bo ba wa fagiri bebe
0: bo ba lo abonbo
2: abonbo kan re gan wa ni
0: ba okan won mo ba le mo ba tin de toy toy sugbon nigba to olorun ba de won ni mo bi to ti
2: ko ni so ngba ti ba mo ko ni fun notice
0: do
2: kan deji gan ni lojiji
0: ke fun yan
2: bi o le loru
0: e ja se dada e ja se dada
1: oda iwe royin daily post ni ahin nibe ne ni se gomina won ni ipinle taraba iyen gomina agbu kefas o tin ro awon orilede Nigeria wi pe e ja dabo bo ifarajin awon ekan ekan orilede Nigeria ele ti an jiya ti an fara gbole lati je ki sakoso ijoba warawa ko te waju orilede Nigeria
0: won ni awon ti won ji adari egbe oselu Nigeria Democratic Congress ADC nibi ti ati ri Sarah Kidixon won ni gbogbo won peju o sibi ipade kan ti won ti n gbe Peter Obi ton tun fowo re soke lekan si wi pe e wo o oun na ni awon fa kale gege be ni ti o dije dupo are labe ose egbe adari egbe oselu NDC ti o lo koju awon egbe oselu to ku lasiko eto edibo to nbo lona lodun 2027 tori gbasgos ti o fe waye ninu egbe oselu NDC na ni ko fe si egbe oselu ohun ti o ni gbasgos ninu gbawe eledu iroyan ohun e mo gbo lati nu iwe iroyin daily post to jade fun taaro to ni
1: iroyin eleyin gba gbos kan na ni o tin salaye oro pe awon eni ta gboju okun le
0: won ni won jenu agba
1: won jeni agba pinrin bi ti wuli omo o won ni igbimo kan ti joba apapo gbe kale won ni ninu iwadi alagba ti en se won ni won ti pada kefin pe ah ase be yin le tin se ni ayin won ni owo to ye won o fi mo fun awon elewun awon ti en be ni ogba tun ni ro lounje won ni won si tun yu adati won ni won sa owo na
0: won bo owo je ni
2: aye o
0: ngba te yo ba yo ada to owo won ti bo owo yen je
2: won sa
0: EFCC lo ma
1: won ni won ni won bu kan jakan jakan jakan jakan won ni won gberu won lagbon be won ti wa sala yoro pe egbo o wa ti e kere tan yan yan allowance bi egberun kan egberun meta e je ka won ti en be lo gba tan ni lo won ti e won fi jeun ni mo owo Nigeria ti janu allowance
0: to be si ni ke se gugu awon ti won wa na gba tun se tun ni ro ni odarun
2: ese
0: gbogbo oriye mogun ta ise lopo o to sin ti o le sele si wo na to ba dola o
2: o na le para
0: iwo to ko wo to ko wo o le da para dara won o
1: kini
0: iroyin la fe ka e je lo
1: te ba mu sarin
0: eh
1: mo so njo ni pe
0: eyin le
1: e
0: wa joko e le san sakusa e joko bi
1: para ti eyin ti
0: ya lo
3: e do ki iroyin

0: Edoki iroyin ma ogbera to ikoni lagelu 96.7 FM o kegajo ke no npe bi ta wa yi DJ Spider
1: ilayi
0: o lagbara pupo
1: so lo mo bini
0: o da be ni pe o ni se le ni
1: ise ni ise awon ise awon mo
0: ese so ke o ni se ori yare ni omo ya fe ma foriko e ja lo ni pa papa
1: komi
0: san yi e ja lo pa papa o egbe oselu African Democratic Congress ADC ti salaye June 12 gege bi ojo gbon ojo kan gbogi to se apere tabi ami iranti lori irin ajo ayajo eto isejoba warawa egbe oselu African Democratic Congress ADC ni won gbe oro ijade le ana ojobo Thursday lolulu lewa ilu Abuja latere eni ti se akowe ipologo fun egbe oselu ohun Malam Bolaji Abdullahi o salaye lori ipa ti ayajo June 12 Toni lara orilede wa Nigeria lori ifohun si okan soso ati lati ka ibo eyi to je pe kini ohun papa fi ori sopon ni ta ba nsoro nipa eto idibo to lo ni irowo rese lai si idamu lai si wahala nbe bi ti wu ko mo won ni June 12 o ni oko gbogi ninu eto oselu eleti orilede wa Nigeria eleti orilede wa Nigeria ti won mu gege bi eto isejoba warawa o eto si nte si owo waju agbenuso ohun salaye lori idi re ti eto abo ti o se rese wale lasiko yi ati eto raje to mu han won ni baba wo onje ri igbokegbodo oko eto ilora ilegbe eto eko ati awon ohun elo to ni se pelu eto raje won ni gbogbo re lo denu kole won ni titidi sin o awon morilede Nigeria won lawon ko ibi ti nkan gbede duro ninu eto raje orilede Nigeria bo se mu han ba se nse ayajo ti June 12 eto gbode kan loni o
2: oda lori oro June 12 o na ni eleyi na ba de o ninu iwe royin the punch nibe mo se ka royin ohun mo le won ni are orilede Nigeria o wanwa Are Bola Ahmed Tinubu lojo eti Friday ina lo ma fi oro lede wipe ohun mo o wipe isakoso ijoba warawa lorilede Nigeria pelu bi a tin se ayajo re loni gangan lojo ipe kurukuru omo boju ojo ti o si je kinu awon eyan odun kara won tu ka bo ti tu ati bo ti ye latari bi awon ogo were ojo la ti ajo omo lewe won se nbe ni akata awon ajinigbe o eleyi ti won pale mo ni ipinle Oyo ati ni ipinle Borno o wa so asotun so wipe ijoba awon ide na la fi setan o tan ti so asotun so re wipe awon wa gbogbo ona lati daju pe awon omo ohun ina ni won de gbigba pada wale layo atalafia fini ti adie ti oku e mobo oni han si setan o lati ro eka eto aborilede Nigeria lati ro lagbara dan sowo waju si oni bo ti le je wipe ireti awon omo orilede Nigeria ajoyo to ye ki won se loni oni inu won odun dada pelu bi won ti je awon omo kekeke ohun ko oni asi ni ireti asi duro sinsin lori ese wa wipe won pada wale o layo ati alaafia Are Bola Ahmed Tinubu ina lo fi oro ilede o lasiko ele ti nba awon omo Nigeria soro ninu ayeye ayajo ojo ijoba warawa lorilede Nigeria eleyi ti se eleketa dini ogbon eleyi ti orilede Nigeria nse lasiko yi ti si se elekerin iru re ti ohun omo se o lati gba to ti di ori apere lodun 2023 o tesi waji ninu oro re wipe ijoba warawa lai si eto abo eleyi to duro to gbangban le oni idandan lasan ni bigba te eyan kan wo fefe lasan ni o te waju ninu oro re pe idi esire o ti isakoso ohun ton bi kede nkan farara o lagbon eto abo lorilede Nigeria to nsi buwolu ya wipe egbo awon olopa ti won le ni egberun lona 50 ina ni ki e lo re gba kun awon olopa ti nbe nle kan si gba omi le ngba awon omologun na senu sesi kan le po daada o te si waju wipe egbo ohun wa fi asiko yi korin re se sandansaki si awon ti won je osise leto abo to nti awon lade lade loye loye nile yi lawon ti won pepe fun alaafia ile eto gbangban o o tun wa ni se ri gbogbo eyin omo ologun eyin osise ile ise olopa ati eyin otele mu ye lorilede Nigeria ni a mo gbe fun yin gan ni o oba oke yo si ma wa pelu yin o wa te waju na e gbo gbogbo awon ti en je lade lade loye loye ati awon adari esin awon adari awujo adari agbegbe lorilede Nigeria ti won pepe fun pe kalafia ko sa afese mule lorilede Nigeria oni adupe lowo yin o tori pe ijobo lidasi laisi yin be
0: so won ni bi egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ti se npari eto idibo abenu won won ni nkan o ti tan le o tori pe pupo ninu awon eyan si nboju weyin lati wo eni ti o dije gẹgẹ bi igbakeji dupo are fun Atiku Abubakar ninu egbe oselu ohun won ni se igbagbe te ba gbagbe karan ile ti dada Atiku ohun na lo mu eni to je oludije labi ase egbe oselu NGC lowo lowo bayi ogbeni Peter Obi se igbakeji re lodun 2019 won ni nigba to di odun 2023 Atiku ohun na lo tun yan gomina tele fun ipinle Delta Ifeanyi Okowa iyan lati dije dupo gẹgẹ bi igbakeji re ngba na won ni bi ose die seyin o na ni egbe oselu ADC ni won fa Atiku kale gẹgẹ bi eni ti o dije dupo are labi ase egbe oselu ohun ni bi eto idibo abedun ti egbe oselu ohun se o wa di woro si woro lati wa eni ti o se igbakeji re ninu egbe oselu ohun won si ni o nto ngbodo wa lati gusu ila orun Southeast orilede wa Nigeria won ni won kokan ti mu Ngozi Okoje iwe ala ati enikan to ti fi igba kan ri je alaga fun ilegbimo asoju sofin Emeka Ihedioha gege bi eni ti o dije dupo gege bi igbakeji re amo ninu iroyin ohun lo se lalaye pe mama Ngozi Okoje iwe ala ko ti eni lokan rara lati pada sinu oselu pelu ipo to di mu bayi o ninu alagbaye World Trade Organization won ni lati ojo kini osu keta odun 2021 ni mama yi ti wa gege bi eni ti o wa gege bi adari fun ajo na won ni nigbati won wa be si ni wo bi pe ta ni won fe mu eleyi ti o se ipo iyan igbakeji re ninu eto edibo to nbo lona ni won wa wo bi pe eja mu awon eyan yi tori pe won loruko to da won si wa lati gusu ila orun lorilede wa Nigeria yi sugba won ni mama okoje iwe ala o di 2029 ki sa awon ko to pari nibiti won fi won si o won ni se won wa kuro nbe won ni pe awon fe di igbakeji Atiku ni bi eto edibo to nbo lona won ni won se wo bi pe eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Imo to tun ti fi igba kan ri je alaga fun ilegbimo asoju sofin Ihedioha won ni bo tile je pe omo egbe oselu ADC ni won si ni igbagbo bi pe o kaju e lati se igbakeji dije dupo are fun Atiku Abubakar ninu egbe oselu ADC ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 amo kini awon o ti isenu re titi di asiko yi o ko ti lojutu ninu egbe oselu ohun lori ta ni won fa kale ninu egbe oselu ADC eleyi ti o dije gege bi igbakeji dupo are ninu egbe oselu ohun pelu Atiku Abubakar to ba di odun 2027
2: oda iwe royin di punch ni ayin lori oro epale ruyin ma ku o ni orilede South Africa eleyi ti awon orilede South Africa ti won so dorin lasiko ta wa ti won si so ni suna xenophobia won ni ijobo orilede South Africa lo ti bere si ni fi orilede Nigeria so ko sile baba won o won ni amo Nigeria eleyi ti won ke fi wi pe won gbe ni orilede South Africa lona ti oto en lo je pe awon ti won to bi eyin orinle le edegbeta o le mefa o na ni won ti nse be ti won ti fi ranse si le baba won orilede Nigeria lasiko ta wa to si je pe isi akoko ninu awon eyan hun ti se otalerugba o di meji 258 o na ni won ti gbera o kuro ni orilede South Africa ti won isi bale bage si ipinle Eko lojobo Thursday pelu bi won ti nse ikolu alagba si awon eyan ohun papa julo gbugbu awon eyan tan je omo le okiri ti won fi orilede South Africa se bujoko ti won fi nse ti won fi wa nkan je senu won o ninu oro ile itan filede lojobo Thursday won ni ndi me na tin sala yoro wi pe isi akoko awon eyan ohun o na ni won gbera o kuro ni orilede South Africa loro ojo kokanla osu kefa odun ta wa yi to si je pe awon eyan eleyi to bi meji dini 80 o le ni gba nina ni ọmọ Nigeria eleyi ti won kọkọ gbe pada wa si orilede Nigeria won ni awon yoku eleyi tan iseku nbe lasiko ta wa yi ni reti wa o pe won fi orilede South Africa le bi yo ba fi di ojo kedogun osu kefa odun ta wa yi ninu oro eleyi ti won tun te waju lasiko yi won ni won ti kede o wi pe gbogbo awon eyan eleyi ti won je omo orilede Nigeria ti an gbe ni ile ohun ina ni ayonda iwe irinna kan nipa jawiri fun lati je ki won kuo lorilede South Africa lai ni wahala kankan nu pinrin bi ti wule omo won fi kun oro wi pe iwe ofin orilede South Africa to ni se pelu iwole wode ni orilede na awon eyan eleyi ti kini ohun eleyi ti o se ipalara fun ina ni ati kede won gaga bi eyan tawon o ti efe fojuri mo lorilede South Africa lasiko yi idi e na sire ti an fi ni leyin igba ti an ba kori sile baba won oridi odun marun gba ko ina ni won o fi ni lanfani lati e ti so pe awon fe wa si orilede South Africa lasiko ta wa yi won ni ajo ohun lo ba tu dupe o lowo ile ise orilede Nigeria to fi orilede South Africa se bujoko yen Nigeria High Commission ipe e mo seun a dupe lowo yin ta ajo se daada lati tari awon omo Nigeria pada si ile baba won won tun wa fi kun oro wi pe egbo gbogbo awon orilede Nigeria ti won fi orilede South Africa se bujoko won gbodo ni iwe igbelu iwe irinna bo ti tu ati bo ti ye ni ibamu pelu ofin iwole wode orilede na won wa sala yoro pe koda gan eni ti se alakoso fun oro ile okere ati n to je ma benu ni orilede South Africa yen Minister of Home Affairs omowe Leon Schreiber elo ti sala yoro wi pe egbo awon mo te waju ni lati fe se ofin to ni se pelu iwole wode orilede South Africa awon mo fi mule awon si da bobo ofin nilu awon o
0: to won ni awon adari awon agbagba ti won lenu nbe ni arin gbogbo ipinle Adamawa Adamawa Central Senatorial Zone no ti se ikilo fun are orilede wa Nigeria re Bola Tinubu o lori isoro to sese ki won koju lasiko eto edibo ti o waye lodun 2027 to si ni o se pelu ipinle Adamawa na lori bi won se gbe awon eyan kan le awon lori ni apa odo todo ta mo nigba to lanfani lati ma soro lojo bo Thursday ana agbenuso awon eyan Muhammad Meta lo salaye pe iru awon ipenija ti yoju o iyan lodun 2015 ninu egbo oselu PDP to je ki won subu ya kata won ni lodun 2015 won ni eni ti won yan gege bi eni ti o lo re soju won ni Adamawa Dimata ni labe ise sakoso are Gulo Jonathan gba na to si je pe olulu lewa ilu Abuja ni won ti lo re joko ti won wa ronyan eni ti nse oludamoro fun are lori eto abo lasiko Imalanu Uribadu gege bi oludije won won ni nigba ti awon eyan odibo eni to won lokan won dibo fun won ya dibo fun oni tohun nigba to wa nsoro oni eleyi ti won lo mu Mustafa Salihu gege bi oludije eti won dije dubo fun ni gege bi gomina nibe lasiko eto edibo abenu eti egbe oselu ohun se to si je pe ki se ohun na ni o wole oni mo se gege bi eto idajo eleyi ti o ye ko ri o ko se akoyawo to nti iwo modu abi Muhammad Meta o mo salaye oni se ri asiko ni fun eka bi to ti ye ki won muyan iyen ni ariwa yola ke se bi ti won ti lo re muyan nisin oni awon na wa tun ke si eni ti se adari gege bi oludamoran fun eto abo fun are lowolowo nu Urubadu tete ke si awon eyan ti won wa nidi amuyan anfani ko yo ayo ko ku nbe gege bi eni ti o mo n to nse o tori pe kini o sakoba fun eto idibo gomina ninu egbe oselu APC nipinle Adamawa nibe eto idibo to nbo won yo tun se akoba fun eni ti o dide dupo are are Bola Tinubu nibe eto idibo to nbo lona lodun 2027 ti won ba tete ton to ati to ye tori awon eyan o ti so bi pe ibi ti awon lo awon mo lodo ta won
2: oda agen tun se be ki mu yiwe royin di punch lo ko to di royin laaro yi edo ki royin na si ni kan ni lagilo 96.7 FM won ni ni ojobo Thursday ile igbimo asofin agba nile yi senate won ni won ti kesi awon oseletu abo ni orilede Nigeria pe kan gbegbe si akin oloju ogan kan si bere si ni se itopinpin ati mimo apale awon banditi to nti agbesumo mi terrorist eleyi ti won ko owo ti won ti gba lowo awon ti won jigbe ti an fi yan fanda fanda papa julo lori ayelujara wipe ko si nkankan ti enikankan yo fi ran baba awon se o won ni ipe yi na lo si waye leyin bi o ti je pe awon onise ku ohun ona ni amu opolopo owo eleyi ti an gba lowo awon eyan ti won si fi se fanda fanda o lori ayelujara papa julo lori ero kan eleyi ti an pe ni TikTok ninu ipin eleyi to pe nti e nigba to nge aba re kale ninu ilegbimo asofin orilede nigeria sunday karimi eni tin soju awon eyan ti won be ni iwo orun gu iwo orun ipinle kogi iyen kogi west senatorial district ilegbimo asofin orilede nigeria en na lo pe e gbo awon bandit yi gbon gbon won ti wa po won ni won se ise won ni koromo o ita gbangba bayi na tin se ti won fi idan awon eyan papa julo lagbon iwo orun kogi ti won wa nko owo ohun ti won si fi awon eyan lori aye lujara pe wo awa ngbadun awon ota awon won si n sofa ni ti ani o won ni ninu ijoko le na nle ni ti se omo legbimo asofin eleyi tin soju awon eyan ti won lati ekun dibo arin gbogun ipinle kogi iyen kogi central senatorial district natasha kotiduahan won ni in lo na fi oro lede pe e gbo o to ge omo lefi ile ise olopa papa julo agbon ti gbe kale lati mo mojuto iwo daran ori ale lujara yen cyber crime center oni won gbodo gbegbe si akin o lati topase awon eyan ohun kan si ko won leyo ko kejeji pelu bi won tin wa ko tona lori aye lujara apoti udo aga na lo tun wa fi oro lede pe e gbo awon eyan yi na lo je pe won se lebo nkan le mo o ita gbangba ni oni koda gan opolopo gba lori aye lujara won se imo fi nkan story anu won bu awon eyan lowo tan pe ni giveaway lori aye lujara oni koda gan ni kope kope ni nkan bi ojo meji seyin oni lori aye lujara lara awon bandit ohun to na ni account TikTok won ni lo si bere si ni fun owo ko ya gba je mo bokadi fun yin oni tin tewo tewo oni koda gbangba ti an wo owo to bi million lona 100 naira 100 million naira in lo ti tetan laarin 30 seju 30 minutes lori aye lujara papa julo TikTok nibe lo ti wa bere pe egbo ah se bi ani awon ose ile ise olopa ile tan gbe kale lati mo moju to iwo daran to ba je mo tori aye lujara e wa won kan o ke se pale won mo lasiko ta wa yi ninu oro ti e na osita ungu lele to wa lati iwo orun ipinle enugun lo sala yoro ipe egbo oro ti natasha potido aga to son ohun ohun se gbagbagba lohun se o leyin oro na pe egbo kini ohun ti wa o ti ko haru o ti gonti o lasiko yi e wa nkan se si o ko bodo mo te waju bayi mo amo sa ninu oro ti eni ti se are fun legbimo asofin orilede nigeria godswill akpabio lo ti wa sapeju eru fe igbese na ti awon afurasi ohun gbe pe won didi ki cowboys joba orilede nigeria loju ni pe ko si nkan te fe se amo sa o won ti pe ile ise olopa egbigbese ake lori e
3: Lagilu FM 96.7.
4: Ibadan, get ready. Heaven is about to touch the city of Ibadan. Lord of White Calling for All Souls Ministries presents Ibadan, Ega Crusade, theme, authority that leads the whole world. The city of Ibadan shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders, where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough, and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God as the servant of God, Prophet Odedoyin Olaume Ezekiel, will be live in the city of Ibadan on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2020. Venue Oba Akinyele Memorial High School, Anlugboa, Basharon Road, Idiakwe, Ibadan. Ministry is Prophet Odedoyin Olaume Ezekiel. There will be a free buses for all from Iwolu, Mokona, Challenge, Ojo, Egbeda, Brewery. Come and experience the authority of God that transforms life, restores destiny, and reveals purpose. For inquiries, call 080-3280-3045 or 090-5713-7367. Follow us on all social platforms at Prophet Odedoyin Allow me, Ezekiel. Ipadon, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
5: Iraja loni gbigbo ira agbo loni kikan ile iwe United Secondary School Agugu Ibadan loni kakomo koyan oyanju nipasẹ be won ti pese akeko jade bi lawyer doctors professors commissioners ati be lo won wa dokan pepo idine yi ti awon akeko jade ile eko United Secondary School 1986 cents fi se agbe kale ayeye ogbodi odun ti won ti keko jade ni ile iwe ohun bo ba ti wa ndi ojo ketala osu kefa odun 30th of June 2026. Wọ́n máa kórajọpọ̀ nínú gbọ̀ngàn ilé ẹ̀kọ́ United Secondary School Agugu Ibadan. A ó sì máa ṣe àkójáde àwọn ohun amẹ́kọ̀ọ́dẹrùn fún akẹ́kọ̀ọ́ àtolùkọ́. Gbogbo ẹ̀. Ìwẹ̀ jẹwẹ̀ mo láwọn fi ká díẹ̀ nílẹ̀ nínú gbọ̀ngàn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Gbogbo ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ jáde United Secondary School Agugu Ijeobi Ibadan la pé o. Ẹ jẹ́ ká jọ da ọkàn papọ̀. United Secondary School, United We Stand.
6: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
7: s e l e r r I e salary
6: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
8: t u r m e r I c turmeric
6: e kare pali ohun ise be magic chicken flavor kan fun yin
9: ohun ise be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: ore afaimo ko ma ja won ami ti mo nroye e ninu ago ara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fomi atapara ara n ja mi je nkun ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti paja paja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo npa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu edake soro fo wa lele ya bi aare ara to n ba oja se wo ogo nipa bi ansi capsule ni egbogi to je ohun ni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara yun ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi paja paja to mu ni lowo atese bi ansi capsule o wa kaka kiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Boste pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa nilu Iseyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati nilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road Ibadan Ileise Temetayo Trade America Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo gangan ibi te ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin e pe 08103333

0: fi suru sa
1: ko to won fi su to
0: ko to
2: o ye kele to yan fe rariwo alagba to ba sare wonu wo alakan ni
0: ke mo mo ri we mo ri be gbangba mi ke mo ah se bi royin lo fe ka wo lo si wa cross leg wa o ti gbagbe ara re mo se gbe wa ni o ti da bam e je te so wo waju o ninu edo ki royin fun ti aro toni o egbe oselu All Progressive Congress APC eka ti ipinle oyo na ti se iwoye oro kan to jade lori iku eleyi to pa awon amoteku to nlo bi gbaniye eti gomina ipinle oyo se makide ti won fi sita lenu lolo yi o won si se afihan re gege bi ijoba to kuna lati daabobo awon eyan re ninu eto isejoba re won ni lenu lolo yi ni gomina se makide to bo sita yo si bombo lasiko abewo re to se si awon eyan tin be nijoba ibile orire nibi ti awon agbesumo mi awon ajinigbe awon agbebon ti won ti wonu ilu meta ototo lo nbe ti won si se kupa awon eyan meji won ku awon akeko ti won lo bi marun le ni ogoji to nti awon oluko won won ni losu to koja lo ni won ni gomina wa lo se abewo si awon eyan ohun ibe ni gomina ti gbe se lalaye pe e kan wo ni ibi ti oro eto abode awon iko amoteku to lo bi gbaniye ni won ti padanu ni si owo awon eyan labi ni ipinle oyo egbe oselu APC ni ha oro yi ku die ka to lato eni ti o ndari ilu gege bi gomina ninu atejade eto fi sita lati odo eni ti se akowo epologo fun egbe oselu APC ni ipinle oyo olawale sadare o se lalaye pe oro ohun ko se afihan ikaanu lati odo gomina won ni egbe oselu ohun ni pe o se ni laanu pupo wi pe oro yi le jade latenu gomina ti se gomina ipinle oyo olotumo si pe ko si abo to lo dandan fun awon olugbe ni ipinle oyo won ni e tun wa wo won ni oro ipo ti awon amotekun wa o ye ki a bere ibi to de duro lowo gomina ipinle oyo o ati awon osise leto abo to ku ni tibutoro ipinle oyo won ni awon osise leto abo ni ipinle oyo o na ni o ye ki won gbaradi lati koju awon ipenija eleyi to ba suyo pelu igbaradi to gbangban ninu ise ti won yan laayo won ni se ba ara awon amotekun ni awon ile itura gbogbo tin be ni tibutoro ipinle oyo to je pe ile itura ni won lo re so ani bakana awon dukia to jo mo ile ati ile o na ni won fi ko amotekun so to si je pe awon eyan tin be ni gbanu ijoba oselu ati awon ore won ni won ha won mowo ti won tele won kaakiri gbogbo e la ri o won ni bi ijoba ba fi je ke eto abo fese mule pelu awon eyan ti won ba gba si idi ise eto abo oni ba e ba tu fe gba won mi won ni ise lo ye ki won pe won kale ki won se awon idanileko to gbogbon oni ki se se idanileko a se lojo kan ta tun lo re sun rara o ore kore ni idanileko mo waye fun awon ti a pe ni osise eleto abo lagbon wa won ni yun se kin yun akoko won ni eleketa to tujo oni pe igbaye gbadun won o gbodo mu mulaya eto isakoso tin be ni ipinle oyo oni gba na ni won le sise won bo se to ati bo se ye o ke wa se pe won ma so fun wa ni pe e wo ni bi igba ti awon amoteku ti bere ni ipinle oyo kodi ni igba eleyi ti o padanu emi won lara won won ni kini ka won mo lebi won kini ki ti won ti da won ni kini ki awon

0: ni o wa labe gusu ojo ohun awon asoju won to je onise owo ati onisowo na ni won si ti kesi lati pade nibi ipade alagbara ti won se o pelu honorable aderemi abasi oseni awon asoju lati ibadan north ibadan northeast ibadan northwest ibadan southeast ibadan southwest ibarapa central ibarapa east ibarapa north ati ijoba ibile ido won ni ipade yi o na ni yo so kokondun lori awon ipenija eti awon onise owo onise onisowo ti won koju ni agbon ironi lagbara eleyi to si je pe ki gbogbo won ki won lanfani lati le ma lu awon eyan yi labele fun awon ise idagbasoke kankan won ni ipade ohun o na ni eni ti se adari won Alhaji Munirudin Adegoke Rahuf eleyi ti yo mo lanfani lati ma gba gbogbo awon eyan to ku pelu awon ti won je adari ni gbogbo awon ijoba ibile ti oro kan ti won si mo kesi honorable onimo ero aderemi abas oseni wipe ma wole e ma raba gbogbo awon ipenija to si nkoju won lenu ise ti won yan laajo ati oko owo ti kaluku yan laajo ti won mo lanfani lati ma so sita ti bere o si mo tele idahun o si tele loju ogan won ti wa kesi gbogbo awon ti oro kan o wipe ki won mo gbagbe lati darapo ni ola o ojo ketala osu kefa odun 2026 ojo abameta saturday lo bo si o tafu arena event center ijokojo junction songu elele road nibadan na ni yo si ti waye dede agogo mewa na ni eto ohun yo si ti gbera so gbogbo nti kaluku ba ni lokan tin je logun ki kaluku o wi sita ati awon ona abayo lati le je ki o ti won gbe dani gege bi atileyin ti won se fun onimo ero aderemi abasi oseni ko le jo o won ni gbogbo awon eyan to ro kan ni joba ibile mesesan to ku oyo sa central district sinu ki won ma gbagbe lati run awon asoju won sibe ke won no le lori ofe lati jabo nigba won ba pada dele lori awon ipenija e to nkoju won ati ona abayo pelu onimo ero honorable aderemi abasi oseni step by step
1: oda omi na tun re o won ni senator rilwan adesoji akanbi okan lomo gbogbo le badan ka afata yin lo ti fi asiko yi ma ki tikere tikere omo orilede nigeria papa julo awon omo bibi ati olugbe ipinle oyo bi pe amo ku orire o eyin ilu moye pelu bi oju wa tun se ri ayajo ojo isakoso ijoba awara wa democracy day mi lorilede nigeria o wa fi asiko ohun ro ko wa wi pe egbo eja ni emi ifokansin ka mo si gbagbe o gbogbo nti isakoso ijoba awara wa toko wa tonti isakoso rere iselu dada tonti mo dasi bi nkan

0: ni asiko tun wa ni lati ronu ara wa pe egbo kini ojuse temi gan gege bi omo orilede Nigeria lati dabu bo isakoso ijoba wara wa ti o fi ni lari makuta nigbati nki awon omilengbe omo orilede Nigeria ku orire ti ojo isakoso ijoba wara wa nile yi okan lomo ti lebadan in lo wa fi lo wa joko to ronu pe ah inu ohun odun pe nibi ti wuli omo lori ipenija ti n de ba wa lori eto ora je wa nile yi tin ko ifoti oloyi fun orilede Nigeria o te waju ninu oro re ipe agbara owo wa o ti dinku jojo nile yi aisise toto ati to se ye fun opopolopo omo le yi ti an kan rodo giti won ori ise kan a mu se ton ti bi owo nje ati in teyan ki ibenu bo ti gbenu soke gegege la ko ta wa yi oni igbaye gbadun o ti wa da bi nkan fun opopolopo awon imolebi ati oludale ise sile nile yi seneto akabi nlo wa te waji ninu oro re pe egbo se ti e wa ri ti e fese mule eto abo yi o ko so lorilede Nigeria lasiko ta wa yi tori pe in ko ifoti oloyi fun orilede Nigeria gidi gan ni o to fi di oni eleyi ta nsoro re yi o wa fi adunu okan re han sibi ijinigbe iwa won dagiri banditi bo se ti wa gogo to nti iwa gbesumami ati idigun jale bo ti wa po si o lorilede Nigeria o tesi waju na ro pe egbo eyin awon oloko o le loko mo agbe won o le lo sori oko nitori pe won o mo nkan ti o le pada sele lati bi an ba lo bi ori oko awon eyi lo si fa ti o nje ati nteyan mu lenu to wo re to fi tun won si senator akanbi in lo wa fi lo tun joko to tun ronu so waju si pe egbo se ri awon omo ilewe ati oluko won eleyi ti an to bi meji le ni ogoji ti an ji ko nijoba abile orire ni ipinle oyo njo ni oni ha nigba to n gboro won agboso gbanu ni oni kila wa fe sese yi bayi o te waju ninu oro re lo ti wa ke si awon osise eleto abo pe egbo seri e tin se bebe bo o edakun etun bo ba wa tepele ma kitiyan yin lati daju pe egba awon omo ati oluko won pada layo atala afia torofini eleti ade mo ti oku e mo bo okan lo mo ti le badan lo tun wa to boro awon ajinigbe ohun wi pe ah eyin na lo ijomo niyan lokan ara yin e tu awon eyan yi le kan ma lo ba mo le bi won layo atalafia okan lo mo ti le badan lo tun wa fi asiko yi se ladua bi pe oba oke yo fowo to awon ajinigbe ohun lokan won o si yonda awon eyan ti an jiko layo ati alafia kan le lo darapo mo le bi won
1: to egbe oselu lebo e ka ti ipinle osun o na ni won ti ke si awon omo egbe oselu ohun tin be ni ipinle na pe e wo lori gbasgbo sirogbodiyan ro oselu e to gbode kan ni ipinle osun bayi e je a se suru o won ni tori pe iro ebon ni kako kako kako ni bi gbogbo ni tibuto ro ipinle na lori oro oselu o alaga fun egbe oselu lebo mustafa adebayo omidin o na lo ke si gbogbo omo egbe oselu ohun ni ipinle osun lana ti se ojobo thursday bi pe ta ba ni kokun awon o sese ko se iwo ma won lara la won se nsoro pe gbogbo awon ipenija to nsuyo lasiko yi saju eto idibo gomina to nbo lona ni ipinle osun o fe ma domi tutu ati ikaya soke si opolopo awon eyan ti nbe ni tibutoro ipinle na won si ni o sese ko se akoba fun eto iselu ijoba wa ara wa lojo waju ni ipinle osun o won salaye lasiko eleyi ti won fi idi re mule gege bi alaga fun egbe oselu lebo e to waye ni ojo 25 osu kerin odun 2026 ipe saju eto edibo ti o waye ni ojo 15 yen osu kejo odun 2026 ta wa yi ni ipinle osun eyun eto edibo gomina won se lalaye pe lati gba na to ohun ti dori apere gbasgbo slot ni pelu awon egbe oselu gbogbo ti kaluku bere si ni takangbo iwo oju mi emi oju o orin ta erin ta se jo se funra wa erin ti a jo foju ara wa ri won ni won mo wa fa so mara won lorun ni ni won pe fi mi le ti keji pe ra ni fi ole orin ta se fun ole ni won ni be na ni awon egbe oselu to be si ni koju ara won won ni iban ni won fi yanju re laarin ara won pe opolopo emi si ti sun lori a se eto edibo a se eto edibo ni ipinle osun won ni gbogbo amo egbe oselu lebo e ma ba won da si oro ti o se o tori pe egbe oselu ohun won ti fe so di nkan mi mo ara won lowo ni ipinle osun la won se n kesi gbogbo awon egbe oselu to do ta won ki won ma foya

0: ki won ma beru ki won ma sejo ki won fi aye gba ara won ati awon egbe oselu mi ti won wa ba ri pe egbe oselu ta fe faye gba won fe gboro si awon lenu won fe daru ma won lowo ki kaluku ba ese ro soro o ke se pe bo ba ko pa bo ba ti ba ko bu lese ni egbe oselu labor ti won gbe wa si pinle osun leyin na ni won wa be si ni kedu pupo pelu awon molebi eleyi ti ogun oselu to ti gbe lo o ni pele ohun bi pe ha olohun mo ro yin loju alaga fun egbe oselu labor ni pele osun mustafa adebayo muhidin o ke si gbogbo awon ti won di odo ni pele na eleyi ti awon oloselu nlo won lati ma da rogbojiyan sile lati ma da wahala sile lati ma da ko ba ole sile ni tibutoro ipinle osun bi pe e mo nte nse o eh e ma je ki won fi yin rugbo tori pe awon omo ti won won si nbe o e je ri omo won ti o si waju ti o mo pe ani gba ani gbo tabi ti won ha adale won lowo bi pe e lo re da beru e le romo oloselu nbe o akunrin ni saba ni salaye oro fun awon odo ni pele osun pe bi oro de duro yi o awon odo ni pele awon ni won lo lati ma fa lakadi lati ma fa wahala ka won odo awon na mo ti won se tori awon ni ojo ola fu orilede Nigeria o
1: oda je nse be ki mu yiwe royin di punch loko ki mu ferefe o bibi tan tin salaye oro wi pe igbimo kan eleyi ti ijoba apapo le yi gbe kale lati wa se se wadi alagbara lori esun ti won fi kan wi pe eyin iwa je banu tonti imo wa ko to ma te to omo niyan lojumole insele o lawon ogba tun ni ro wa lorilede Nigeria won ni ninu abo wadi ti agbe kale won ni ha nkan o he lawon ogba tun ni ro le yi won ni koni ya lenu wi pe awon ti won be ni ogba tun ni ro ohun ina ni won mo fun lo nje eleto ni laari to le sara lore koda won ni won te to omo niyan won lojumole te mo nto je pe awon ise adehun eleyi ti won gbe ka ti won gbe jade ise akanse ti won gbe jade fun awon kongila kan pe e ma gbe ounje wa e ma gbe nta ma se wa fawon eni won ni awon eyan won tun ki obe bo lagbon be won tun se e ma karuru lori oro na won ni koda gan awon gbugbo awon kan yi nlo wa dakun bi awon ogba tun ni ro wa won ni awon eyan wa po nbe ya mura won po ju to ye won wa nbe lo ninu abo wadi eleyi ti agbimo hun se nibe na ti wa gba ajo eleyi ton ri si ogba tun ni orilede Nigeria won gba won moran pe egbo se ri owo ti awon eyan ti nbe ni ogba tun ni rohun ti won fi njeun lasiko ta wa ti se adota o le ni 1000 naira 750 naira won owo nkere po nkan ti se naira wa won ni eso owo ti won fi ma je lojumo di 3000 naira eleyun yo je won le je nkan ti osara lore o won ni ninu iwadi eleyi ti won si ohun tan si yonda abore fun eni ti se alakoso fun oro abele iyan olubunmi tun jojo lojo keta osu kefa odun ta wa yi eleyi ti iwe iroyin the punch to si ri abo kini ohun loju opo aye lujara won won ni na ni won gbe igbimo na kale ni ogbonjo osu kesan odun 2024 tan se pande na fun egbo e se wadi alagbara ke wa gba wa nimoran lori kilo ye ka se lati tun awon ogba tun ni ro orilede Nigeria ka tun se won ni ninu iwadi tan se won ni koni ya lenu bi pe awon ibudo tun ni ro to bi 94 iyen 86 custodian facilities ti nbe ni awon ipinle bi 23 ni la won ti lo re se se iwadi awon o won ni gbati awon o si se kini ohun ni koda gan awon ton lo si orilede Turkey e lati lo re oke dakun bo ni ti mujuto agba tun ni ro won lagbon be won ni awon lo si ipinle abia Anambra Adamawa Edo te mo ipinle Oyo gan ni ayin won dako awon ipinle ohun lo bere be won ni awon si lo be pe nigbe ngbe yin abo iwadi awon ire o koda gan ni iwadi won ni awon eyan ti won gbe ise fun lati ma ra ounje se nkan kan wole si ogba tun ni ro oluwa o won ti gberu joba leyin
0: eh boya won ni won ra rice apo mewa won ya ra marun
1: eh won tun ra ni won ra imported won ni
0: oni ni won lo ra
1: won ra ngo pe boya n to le
0: 750 naira ni ojumo ojo kan
1: won se wa ni kan so di 3000
0: fufu pipon kan ni isin apo kan ni 200
1: se ile to nda tojo yin
0: eh tojo yan to da 200 NDC nibi ti eni ti se adari ninu egbe oselu ohun to tun je agba fun egbe oselu na o se lalaye o bi pe eni ti awon mu gege bi eni ti o dide dupo are labi ase egbe oselu ohun Peter Obi o wa nbe nigba ti gbogbo won joko remremu ti won soro pe ko si elomi ko so omo na ti o jo se o afi peter obi ninu egbo oselu todo ta won o salaye ni bi ipade alagbara ti egbo oselu ohun se pelu awon ti won je adari awon agbagba ninu egbo oselu na lana ti se ojobo thursday tirake dixon o se lalaye pe gbogbo awon eyan ti won lanfani lati yan gege bi eni ti o dije dupo labi ase egbo oselu ohun pe ki se enikan lo yan ipe agbarijopo egbe na ni won yan won o pelu awon igbese kan ti awon eyan kan wa nge lojo ona ati danbaru awon kan eleyi ti egbe oselu ohun ti la kale gege bi ona abayo si eto edibo to nbo lona lodun 2027 won ni awon nigbagbo bi pe peter obi yo jawe olubori ni bi eto edibo to nbo lona won ni olohun lo so bi pe ka won mo sun ka won mo wararo tabi ka won mo ma hanrun tori pe won fe so orilede nigeria di orilede to je pe egbe oselu kan soso ni o dije dupo ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 amo ise la won yo joka lotu ati losi yipe iwo ma bo ninu egbo oselu iwo ma bo ninu egbo oselu yi tori awon eyan kan ti joko yipe ko ni sese amo sa ona abajo ona ni egbo oselu ngc to je fun won tori won oro tele tele yipe nkan le gba ibe yo amo awon dupe o yipe bi ti ona gba yo ti oro gba yo leyin oreyin ta won fi mu peter obi gege bi eni ti o dide dupo are labi ase egbo oselu todo ta won won ni iyalenu lo je fun opolopo amo awon se lalaye awon tun tun so bi po ko si enemi eti awon mu ta yo peter obi ninu egbo oselu todo ta won ti won ba tun wa gbona de mi ti won tun gbe nkan mi a je pe n to wu kaluku won na ni won so o tori pe nti peter obi ti so lori ipo ti yo lo lori apere to ba debe o na lo si wa ni okan re pe ah e wo beyan ba so bi pe o tun lo si sa keji bi eni tora re je ki lo tun fe lo ki lo tun fe lo se nbe a je pe ko mu se re lokukuru ni ko se bo se ye ko se oni peter obi ti so be awon si ti dimu ninu egbo oselu todo ta won o wi be si be si ni peter obi beyin o ba mo ka won so fun yin
1: oda eh e seun gan ni e ja ma fi asiko yi ki awon mo lojo bi oni
0: Hey. Se comrade Segun Salam.
1: Segun Salam
0: ati
1: Okonu Joseph Ajoko
0: bi enfe. Se ta wo
1: kan de la
0: won meje.
1: O wa se won do lara ni. Sa ki won meje jojo lara.
0: Jojo lara ni O wa ni ki Okonu ko duro ki comrade Segun Salam joko. O wa fo le leyin.
1: Le legbe.
0: Okay. Won wa jo pin owo photo san.
1: Jo ni bi to sele nu.
0: Eh won jo pin owo.
1: E tun la roro de bi owo photo.
0: O photo
1: e ma la roro de bi be bodorun ti wa o.
0: Ah amo na mo.
1: Mo je ri oko.
0: Mo je ri comrade Segun.
1: Emi je ri oko.
0: Emi o je ri oko. Iwo lo je ri.
1: Mo je ri oko. Iwo je ri comrade
0: Salam.
1: Ka jo je ri kini. Ni wa ju sare. Ja tun ma fi asiko yi na eyin mejeji gbodun odun kan ni o lase number Medumari. Ja tun ma fi asiko yi ki DJ Sumu
0: Obadara. Obadara. Ohun na se bade.
1: Ohun na se bade. Emi ri o so ko.
0: O ti fe han yan.
1: Kekin e so mo be omo daada ni
0: o
1: ta e ga bi Lukmanu ti jani yo se mo wa joko lori apiri bayi gbogbo awon alalaji atalalaji
0: ti won se nde
1: te se ti mokade abayin dupe lowo
0: olorun o adupe o
1: aji yin o ni baje o e ma wa fi eyin moka e ma fi si igo green bottle
0: ma fi si o e ma fi si o
1: ke se ti ani e se ni
0: ti ma so be fun yin o
1: e ma fi eyin moka ma fe yin si obin olobin
0: e to nilana to to ari yin o
1: ati
0: ri yin o
1: ari eh olohun wa ni se la lo mo fun yin agbo awon ti ata wa ni o ti lo olohun o se rorun fun a eh alaji imam ali musaduluwa eyin na e ka bo emi yin yo lu pe pe
0: emi o fo mi se mi se mi so fun won
1: se imam ali ah jalami ase ti gbo ti jalami eh se nobu ti so pe jalami kilo fe
0: ibonu roda
1: abaya to si dada won na tin gbo ba won je na ba imam ali musaduluwa ti e ti gbo o
0: eh eh ke se pe mi se lere o emi o se lere o ari film o
1: e se mu abi de mi akade lo ko temi oro agba lo ko ah ti mo je titi ola ti e mo la ba ni
0: mo ko re mo
1: titi la te mo la ba da ti padi ma tawon kekejo e se mu abi de mi lo ko temi oda bo
0: titi la ya kisa

0: akinyin o
1: alhamdulillah
0: e kaabo si lu baba yin o
1: olorun seun
0: oba to ba ni so yin lo gbogbo e lati se rin ajo ko ni se pada de o
1: ala
0: olorun wa ba ni so eyin o si ba ni so yin pada de
1: shukran lillah
0: an bi olorun oba lase aye oba lase orun olorun ma tele yin wali wa lupa o
1: amen
0: baba wa ba se won ba won alaye odunun ni wuye odun tin bo olorun o je ko won ba wa na dunun baye o
1: amen amen
0: awa la lo funra awa la tu re jo ni
1: to
0: won fun one slot ni
1: to
0: nkan kan ni o sa gba wa na dibe ni
1: beni.
0: Ni kia kia yara yara olorun ma sa ba ni sin ro
1: olorun se be ami olorun
0: ola ma sha allah la quwata
1: illa bilali la asir
0: baba wa ja kan fun won ni imana ranpe
1: oya e ja lo to ri asiko
0: baba awon alala aji won ti do mo tuntun o
1: mm
0: ajuma burur
1: Hmm.
0: Kenyo si aji to da
1: ala
0: ko si esa kankan mi to lohun san fun en ni e o illa li janna
1: ala
0: aya fi ali janna
1: lohun o fi se san
0: lohun o fi se san fun ni e en to lohun ba ti le kadara to ba ti le lo si maka baba wa lam yarifus ko ko se sina ko se pansaga ko jiyan
1: ko jawo mo yan lara
0: ko jawo mo yan lara
1: olujibiti
0: olujibiti ko wa tembelekun ko wa ote
1: o se kan fara gbole fọlọrun be na ni ko ba lo lokoju mo
0: baba wa bakan na awon alara fa mi kini kan kan kan baba wa ko se awon
1: dada
0: yo yo nbe iru fe ni oni anabi ni ipada de re to ba pada de
1: ala
0: no da e ke gba ti iya ara ti baba e se bibi omo tuntun ni
1: allah akbar ti o si ese kankan lorun e
0: si ese kankan lorun re
1: ah erole oluwa e kaabo erole oluwa e kaabo
0: alaji alaja e ma kaabo
1: erole oluwa e kaabo
0: baba wa ite wa lo si nibe ye baba won lo josin be oni o
1: ise ni
0: ah ise won lo si ani ni maka si lu madina
1: ala
0: ki se kekere ilu mina mina ti won ti lo se ukufu la arofa ye baba wa si lu maka pada
1: ala
0: ki se na jo kekere
1: e kekere to ko
0: baba wa lati bi ru omi ka so pa n lo si maniya gege be ni irin ye se ri
1: ese ni won si fi rin
0: ese ni won de fi rin
1: allah akbar
0: e wa wo
1: tori koju ona o ti block ko sai oko ati koja mo million gbe million pon awon yen tin fese rin koja
0: allah ko da laare alaisan won gbe dibe
1: allah akbar
0: kiyan wa na owo te ba ran te ba ro wahala
1: o ye ka ro owo
0: ka le ro owo
1: baba ro towo ya ro wahala
0: baba ro towo ye ka wa le ro ka lo ti wahala
1: allah akbar
0: baba wa ati wa dari maka de baye o
1: ma gbenu sigo
0: ah baba wa tokun eseun bi te lon ni ijisina bo le kabaye
1: kabaire
0: awon iya nla nla ese tun won fi so pe se le isi lo ma kabaye
1: sabakal night
0: sabakal night
1: erole oluwa e kaabo erole oluwa e kaabo we nkan ki be
0: nkan ki baba wa tokun
1: allah
0: se le isi lo ma ka
1: kai
0: ah en to lori omo ni fila o en to ni fila
1: bi igba te yan kan ko kale to sana si ni
0: to sana si
1: huh
0: apa wa
1: e a ti e gbo to ki lati so ti ru wahala yi
0: wahala ani lati bi ru money ya so mi
1: keyan fese rin
0: keyan wa fese rin
1: keyan ba sora ibo tan mu
0: baba wa gbogbo e keyan tun wa sara
1: won te yan ba sora yin keyan ba sara ko
0: ko tun wa fi gen to sara
1: ko wa gen to sara
0: baba wa ibo tan mu
1: allah
0: won de bayi won ma fi omi gbona welo mi lese ni
1: allah ti o si gbodo ma se
0: ti o si gbodo ma se
1: to ba fe ko won ja alala aji abala aji aloto
0: wallahi bo se ri ni ye
1: tori pe se ton lo se lohun ni ye
0: ise ibada ni aba wa tokun islam awon ton lo si maka lodun islam won ti pe
1: allah akbar
0: i kan kanik ma kan mu si
1: kini kana
0: eseun se an po ti ma shahada tu an la ilaha
1: illallah
0: wa anna muhammada
1: abudu wa rasuluhu
0: ikano ikom salat o di meji kinu tele tele o
1: ni kon to lo
0: ele keta ni saumu ramadan
1: to
0: a mo pe won gba we ramadan
1: to
0: si ke ba se kwa isan ba ki won
1: a jo gba we ni
0: a jo gba ni ele keni to ye ka wa se ta se sugbon a wa gbeyun seyin ohun ni kini o saka a yo saka o e wo 10 million naira ke so ma di owo ninu re lo la fi yo saka ninu re aba wa ito wa fi je ki islam won pe ni wi pe won ti lo si aji
1: ti sele karun
0: ti sele karun
1: o to gbeyin
0: ele keni ko wa mo muju to
1: lati ma yo saka
0: won ma yo saka
1: tabi ko se sahara
0: tabi ki won si sahara
1: eh
0: compulsory donation o yato si voluntary donation
1: ore atinuwa
0: ore atinuwa ati dandan ko yo ninu owo re sakatu sakani ye sugbon voluntary donation sadaka lasan ye yun sara ore atinu atinuwa
1: ore atinuwa
0: ore atinuwa baba wa ati wa dari makade bayi
1: to
0: awon ti won ma reti wi pe mi na ti ba won eyan se won agboro mo wa be mi na se ave zabaka night e ti rowo ma lu kan aba awon lawon ni lo si awon ni lo si jima afigba ti awon ba to ri owo ma lu
1: yo to wo jima
0: e lawon to wo jima en ba ti le se be ijo jima la koko to koko de on ni ti o lo bigba to sana si ajire
1: Allahu
0: Akbar. O dana se aje
1: to lo. To mo ma joko sile.
0: To mo ma joko sile.
1: Pe tori ko ti so wo.
0: Ko ti so wo
1: ma lu.
0: Bakara ko ti si. Agba to n ba to ile won o to se. Aba wa irufe ni ba won o ko gboro si be.
1: Allahu Akbar.
0: Bakana gbogbo wakati irun wa kati mara irun irun yin. O n pe ni lu Maka, o n pe ni lu Madina o. Ejo ma pe ni
1: Nigeria na. Ko da tun yo na filasi.
0: Ko da tun yo na filasi. Aba wa iya wa kan ti mo lo ki. Won ni gbogbo gba ati toru toru awon ba won eyan ni
1: kaaba olohun
0: kaaba olohun ni
1: kai
0: ipe bu si loru e ba won
1: e tun ba won yen be
0: billions eyan e ba won be ni
1: ti won fara gbole ti won loju orun
0: ti won loju orun ti won loju won san tawa kaaba ni won san tawa fo re ni mo ni boy le yin se wa de be won ni bi to kan mo na la won tin se bi keyan ma wo eye lo kan lo kan
1: na
0: won tin wo kaaba
1: Erole Oluwa e kaabo Erole Oluwa e kaabo o
0: awon alalaji ti won wa lo ni baba wa won lo ise lohun awa ta ba lo ki won to kan se pe omi se mi se mi won la
1: so bu fun wa to
0: eja
1: ka fa yo gba
0: eja dupe
1: ko mo wa di pe ko fun mi njala mi a
0: mi njala bi a
1: eh
0: abi ite kirun
1: eh
0: owo opon ti e fun yin won ti e ranti yin pe e ti e mu mi
1: sem
0: e ti congratulate won pe ese ti ran ti mi
1: Allahu Akbar
0: iwo ti
1: ko je ko pata nibe ni won so ko mi sem ti tan
0: mi sem ti
1: tan ta ba ko ti awon nu balu won o jale kai
0: awon ko ti e ni
1: to won tun wa bu omi sem fun won jaya ma dupe fo lohun
0: baba wa to ro mi sem yen anabi ni ori aniyan te ba fe le mu mi sem yen
1: le lori Allah
0: ile lohun ma niyan ti na se lele
1: Allahu Akbar
0: e ba fi be lohun owo e ba fi be lohun alafia e ba be lohun mi gigo
1: abi aise kan se won lagu ara
0: yin eyen mu mi se
1: ti gbagbo yin ba ti da yin loju
0: wallahi mi ko mo so anabi lo so sallallahu
1: ah ero ile oluwa kaabo ero ile oluwa e kaabo we
0: aba eyin dari maka tan kon wa so pe afa abalaji kini oro le yin te tun ma se won e ko won ma se o mo ti de wo fun yin bayi
1: Allahu Akbar
0: aba o ti de wo elekeji awon parents yin atawon omo ye je ki won mo pe alaji ti gba kotun
1: Allahu Akbar
0: aye alaji ti yato
1: si o ti yato si tele
0: se mo pe ma na yawo yin ni tele e gbodo na ma o
1: mo gbo woke
0: ma e gbo woke na ma
1: e ma fi bi pa awon
0: omo e ma fi bi pa awon omo e ma si be ma
1: oru le wole
0: ara e gbodo si be
1: e se go
0: aye gbodo si be
1: ma sorry e nge go
0: baba wa won gbodo gego ati fifa ati lila ati jije
1: ati fifi
0: ati fifi ati memu
1: ti won wa ba yin ni bi ton tin gego e wa da alaja sabaka yin mo ti alaji lo nbe lori joko emi ko
0: o tun so pe ma wule aya
1: ah
0: omi sele yen omi sele
1: lo wa ji sabaka kale won pa alaji lo wa lo lo gbe kale ko nko ni pa lupon lo joko fure ah olo ma se mi lupon bu ero ile oluwa e kaabo ero ile oluwa e kaabo e saba fi le balaji tin gego ka ti wo pe o ti sana si 10 million
0: sana si baba won ti sana
1: si o ti fi wahala o ti ba ti eje
0: wallahi la thin
1: gugu wahala to se lowo ti fi jona fura e
0: jona fura ara won
1: Allahu Akbar
0: a gbodo bayin ni bi awon wa kuwa ma
1: kasa
0: isekuse a gbodo bayin be ma awon nkan aramu a gbodo bayin
1: tabi ka gbayan
0: tabi ke
1: kan pe ise opolo ni
0: ke ise opolo ni tabi agbayan
1: eh eh
0: tabi owo ta fi lo na ina la tun fi lo tuba ni odun tin bo te ba ti le dan wo e ti sana si aji yin o
1: jeje won ti ku lomo ti to ti darugbo
0: won ti wada darugbo
1: arugbo elese ero ile oluwa e
0: kaabo
1: ero ile oluwa e kaabo mo just mi ben die na bi esi ile do ma
2: ti o se ni le pe ta ni o n ba lo
1: gbe yin ti e wa loju opo olon ku wo laaye ta de yi gbogbo àwọn tó ní nǹkan ayọ̀ ṣe lópin ọ̀sẹ̀ yìí adániwáyé ìjọ máa sọjú ayọ̀ yín dọjú ẹkún àtẹnìkọ̀ọ̀kan àwa náà. o se di pe a ma ki awon alalaji lawon ta mo to ti de e je fun akoko yi ki okan ninu awon osise wa ajo ojo ti e ojo bi ti e na boso ni ayeye ori kadun joseph okon ajo ko bi eni fe na joseph sore be ma binu joseph odo ti wa nbi ni o ko won ko wola akoko ta wa yi emi to gun ati ala

0: Sheikh Al-Imam Muhammadu Mashuud Ladele fẹsọ jaye agbara Ọlọrun ka baba ni ma da wakai lahun bi 20 ọdun 30 ọdun sey wallahi ta'ala ismo bi lai ledi ati se pataki to be
1: ronu wi pe
0: aro ma nene kokan wal baraka le mahamad na yi lati ma dagbere gege ba ti se
1: awon
0: ati bo wa be lohun fun awon omo to se wi pe won be ni
2: ahama
0: ata won to nbe be oluko ni alagbato ni elomi na ni ebi ta ti egbo te elomi rara awon ti nbe lowo olowo olorun ba wa da won pada fun family won laju atala fi ku won ranse pada si wa o ola bi ato
1: awon ara yi ni
0: rahman rahim mo fe ka tun adua ise lekan si ni ka fi ma dagbere
2: ya man roda musa
0: ya man roda musa
2: ila ummihi
0: ila ummi wa ya man roda
2: yusufa
0: yusufa
2: ila abi
0: ila abi
2: la hawla wala quwwata illa billah
0: to fi dijo mejo emi ateyin ani bo ha o ani bo wo lowo ani bo so wa ji ni pe asi ni bo so wo iku ni subhana rabbika
2: rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Gajoki, Gajoki.
1: Ola fi lu something yo.
2: A jawe olubori. Ilete lore.
1: Odun ki chocolate.
2: Igbiyanju owo ni ni. Ninu irori lo wa. Oba lowo. Iwo na se bi oloba. Kashe. Kashe. Kashe. Ah, kukunsi. Owo irorun.

All right. Ibia will ade yi. Ora ti buze. Ogbe yin ti alapa be yen. Oya let's go there. O tun ti set laaran yi. Ma ja gba o si nbe. Mo so fun yin pe iwo to ba n play latojo Monday. This very Monday, last Monday to lo yi. Gbiyanju lati activate ticket e ma ji o waste o. Tori pe gbogbo ticket re latojo Monday yen, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. To fi di teni yi lo ma wa eligible. Wa ma gbo yo si se fun ra won ni. To ba activate e to play le ni ko pe dada ko lanfun bo ba lagbara meta bo je yo kan. At least yo activate en to ti wa nbe tele tele. At least iwo na le ni bi marun abi mefa abi mejo nbe. Are na lara re. Sori kuku yato sori. O le so pe awon gan play meta meta ona mewa. O le je leyo kan ni o je owo to garaju. Eyun wa laarin ori. Laarin ori. Ini Yoruba bi won so pe ori la ba bo. Aba fo sale. Tori pe nigba ti ori o gbe ni. Osagan le won ti e mo gba na ko ti sun. Ori eni. La wuri eni. Ori eni. La wuri eni. Ori mi si mi de bire. DJ Spider o le wi be tori pe on telephone lowo. Ode Ogun Jimi na wa nbi kokan. Ori mi si mi de bire o. Bakan na eleda mi mo gba bodi. Eleda mi mo gba bodi. Eleda mi mo gba bodi. Agba lowo Olorun ori gbogbo wa ori ko wa yo sin wa debire. Ori elomiin ni o sin lo bi ti o ti re won. Ori elomiin na ni o sin lo. Ibi ti won o ti paro nti o se mo. Mo n doro lowo Olorun ori demi eleda mi mo gba bode o. Lagba Olorun eleda gbogbo wa oni gba bode. Ori wa o si ma sin wa debire ni lagba lowo Olorun. Bo se ma je niyan. Star 347 star 1004 star 2 ash ni. Wa ma gbo play 3 ticket get 30 ticket in law. Play 3 ticket get 30 ticket unlock koda unlock ni serere nwerere ni. Play 3 ticket get 30 ticket unlock ni serere nwerere mo se nbo soro yi. Abe lori 50,000 ko to di pata tapo bo sori 100,000 ka to wo ori 150,000 ko to wa bo sori pe a bo sori 500,000 which is half a million. Iwo ti o n gbo yi na to ba gbegbe se je n salaye kini kan fun o. To ba di send the code yen star 347 star 1004 star 2 ash. Wọ́n dá mẹ́sẹ̀jì padà fún ẹyí pé tíkẹ́ẹ̀tì mélòó lọ fẹ́ rà. Ọba Jemi ni wọ tactics ni oní mẹ́ta ni ọtẹ̀. Ọba ti tẹ 3 o ti túmọ̀ sí pé tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta nìyẹn. Yóò sọ fún ọ pé 1500 naira ni mẹ́ta. Tọba ti á send ẹ̀ báyìí yóò wá gbé bóòlù ṣe fẹ́ sanwó. Ṣé transfer lọ fẹ́ ṣe ni àbọ̀ fẹ́ lo USSD code. Tọba ti wá gbé wá bẹ́ yẹn. Ko le ro Olorun te one yen ni transfer to ba ti wa te yo wa gbe bank details wa iyen bank to ti ra ticket yen yo gbe wa fun o. To ba ti gbe bank yen wa fun o iwo lo ni bank yen laarin ogbon seju sogoji seju bi 30 to 40 minutes bank yen o si le ra ticket nbe o wa mu to ba le se transfer lawo phone o ra te bank yen o se transfer iwo to ba lowo lori bank e o le mu lodo awon oni POS so fun won wi pe o fe sanye bayi ogan fun cash ni. O ba je 3000 lo fe san bo je 10000 bo je 15000 bo je 3000 bo je 15 bo je 500 na ni ti o ba ti fun bank e o gba ti en ba ti sanwo yen bayi

0: message o pada sori phone e pe number re ti wa eligible lati je pe ko wa nu draw yo ba lejo kankan nu the next ni pe ko ma reti pe ayo ti o si dun laaro yi to ma dun ti o dun ma relent ma wararo ma wora re ran ma repeti o to jo melo kan ti wo na tin dajo o to ko kan o loni go testify loku wa no se testimony bayi ma je agbo osi nbe ti mo ri mo so fun o bo se mu phone e lo on doubt are e ma n wa be ijo te yan ba ti je yin yan mo doubt na ni so le je mi sa how can I win 500k who am I they play wa lolohun ma tare e je o le je wa to play ri to kankan to ese play lo ni lo juwo nla oh kila kan lohun bo se je ni e star 347 star 1004 star 2 hash o ti kan bayi o ti kan bayi ja be lori 50,000 naira number akoko re o alpha 080 lo bere re o pari pelu 1048 080 lo bere re o pari pelu 1048 e ja wo Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
0: Oruko yin atadugbo je wa isa. Gbagin le bana, gbagin tutun. Igba o le tin play cash e. Se ti jeri? Order. Congratulations, you like got your 50,000 naira laaro yi. First of all, 50,000 naira laaro yi. O ti seti. Customer care ma pe yin se ngbo. Wa bere account details yin. Tem ba ti bere account details yin, won mo bowo yin o se wonu account yin otan. Oju be na lo. Bo se je niyan. Bi yan se lo niyan oya gbagbagba ja lo sori another 50,000 naira another 50,000 naira another 50,000 naira 080 lo bere re 4487 lo pari e ta lo ni
1: hello
0: e karo o congratulations eyin le je laaro 50,000 naira na ni Edo, awon wo ni agba lodo yin.
1: Awon omo mi ni.
0: Se iya na wa nbe.
1: Iya na wa nbe.
0: Ah, owo yen ti fori lugbadi.
1: Ko baba je so ko fun yin.
0: Eh.
1: Se mo npe 1025 naira lo wa la account mi laaro yi.
0: Iya.
1: Mo le play 1000 yen.
0: Wow. Yeah. Congratulations. Awon iya isan jubilate ni. Iya o ti mo pe inu owo yen 45% yo bo sawon lowo nbe. O ti set. Congratulations. Customer care ma pe yin sir se gbo won pe yin laipe won mo bo wo se da county yin bo se je niyan awon obi ni ma celebrate cash eju DJ Spider olore lo awon obi ni ma celebrate woju tori pe in fe mo bo se fe je owo te ti won ti gbo gbagbe esele in ma bo yin ma ru ogbon to fe ni won ti fe ti gbo okay, I'm a boss, Eja sare lo sori 100,000 naira. 100,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 has play 3 ticket get 30 ticket. O si nlo. Se ma ye gbe a si nlo sori 150. A si nlo sori 250. A si nlo sori 500,000 naira. Se ri gbe omi si be lamu. Oya 100,000 naira re. 081 lo bere re. O pari pelu 9611. 9611. 9611 lo pari re. Mm-hmm. Okay. Okay.
2: Hello.
0: Hello, Ekaro.
2: Ekaro.
0: Oruko yin atadugbo je wa isa.
2: Ah, ola ni yan sanu ti. Mata ba beji.
0: Aba beji lona arapaja kon.
2: Be ni sa.
0: Igba o ni e tin play kasi e Mr. Sanusi.
2: O ti
0: je dada o.
2: Ah, mo je le kan ri ni 2024.
0: Elo le je ngba yen.
2: 50,000.
0: Oda. Congratulations Mr. Sanusi, eyin le je 100,000 naira laaro yi.
2: Congratulations. All right.
0: Won ma pe yin. Olorun se ti je ri, won ti pe yin ri. Be se pe yin gba yen na won a se pe yin. Eh, bo se je niyan. Congratulations. Iyen ti lo beyen. O si nlo na ni. Star 347 star 1004

0: ni o sese je laipe o ni ko pe to na bi ton kan gbianju e 1025 naira lo lo wa la kanti ohun ohun a ko 1000 naira le igbagbo lo fi se sugbon ngba to lo si ko pe yo gbo pe o ti gbo pe ti e a ma lo sori 150k *347*1004*2#. Play 3 tickets, get 30 tickets. O to ba mu e ni o play meji ifi nje. Iwo 30 tickets na. Wo ra re ran. Okay. Ja lori 150. 070 ni 150, he 070 ni. O wa pari pelu 6427 6427. Hello?
1: Hello?
0: Ekaro sa. Ikani la gelu la wa ita ti n pe yin yi. Oruko yin atadugo te wa.
1: Sa mo ti ka se, mo ti ka se mi o play ni lo aye ni aro na mo se play.
0: Eh, kilo wa ta yin di kan ta fi play laaro yi.
1: Mo ko pe je nkan ti e sa si wo na ni pe kakan ti ta fi pe ka won kan to ba ma se.
0: Melo le play.
1: Be oni meta te ba so ni mo play.
0: Okay, 3 ticket get 30 ticket yin le play.
1: Exactly.
0: Yeah, congratulations. Adubo le wa isa.
1: Ogbere mo swala lo na.
0: Mo swala, okay. Ono nla na odo awon asisonu. Congratulations, 150,000 naira leje. 150,000 naira leje. Congratulations. So customer care ma pe yin laipe yi se ngbo won bere awon bere kokan then won gba details so bowo si da kanti bo se je niyan sir. Congratulations. Iye na to ti lo ko play ri o si gbianju 3 tickets get 30 tickets o si pada pada oju re o gboju owo nu e wa je n tun gbe yin debe o seri ninu osu ta wa yi seri gbogbo ticket te si play yi ati n te tun play leni na o si tun ma pada wa eligible o to ba di ojo 24 osu ta wa yi ngba ta ba fe se mid year jackpot ojo yen enikan anaro 1 million naira fe nikan e ma pa sese ma se o ti ku o loru enu enu lasan ni jare gbogbo yin le mo anaro 1 million naira 1 million naira by anaro re fe nikan anaro 1 million naira fe nikan gbogbo ticket re lati ibere osu yi ati wo don play 3430 yen gbogbo e ni o tun pada wa eligible to ba di June 24 ojo yen la si media jackpot anaro 1 million naira fe nikan ati awon owo mi na to tun powole o ti yi wa bayi a wa lo sori 250,000 naira wa mo gbo o a si ni 500,000 naira nwaju *347*1004*2# ni *347*1004*2# ni o gbo debe ma gora re ma wura re ran ma repeti play 3 tickets get 30 tickets laarin bi tojo ku si o le je pe nti o je 500,000 go ti play o to ese fe play bye sugbon ja wonu 250k yi na ka wo ta lo gbenu si 250k anti buki won si ma moju won ma wa moju tan ba ti wa moju tan won wa ma deju en deju si mi anti buki igoju yin yi mo fo fun go yi o lo va gan e seru omo ole okay e ja lo sori 250k *347*1004*2# o ti gbe jade o leyin wahala to po gan ti awon number ise o pada mu number kan jade number wo lo mu jade 080 ni 080 ni sugbon pari si 3506 lo pari si e ja wen to ni ta lo ni o connect bi mo se fe
2: odije akaple
0: baba ini suru
2: e
0: baba yi ni suru oruko yin baba yi oruko yin
2: oruko mi sule maitama
0: maitama sule adubo wo le wa yi okay ah edakun an wo lo wa lodo yin tin pariwo yi iyawo yin na wa nbe owo yin ti fori lugbadi owo ti bo sowo en ti ona
2: Owo ti bo sowo en ti ona.
0: Eyin na
2: don't
0: you know about any matter yen ni eya eyin ten so fun ni so fe ni gaga a run ran se be labia so re ni congratulations ti le gboruko yin na Mr. Sule Maitama oda 250,000 naira leje 250,000 naira leje 250k Olorun seun. So won pe yin se ngbo. Mr. Sule se ngbo. Won pe yin won ma invite yin pe ke wa lojo Tuesday si bi bayi. Se ngbo. Eh won ma pe yin, won pe yin. So bo se je niyan, bo se gbe niyan. Oda, oda. Sule Maitama. Sule ti gbe 250k lo oye e ja lo sori half a million e ja lo sori half a million 500,000 naira ah wahala e po lori ero ayelujara awon number yi ohanra won le mo o sugbon ju gbogbo e lo number kan won ti se ni suta yi won ti run won gun won sa won gba o si duro tan gra kidigba na ni sugbon ni gbeyin gbeyin o ti ja wahale nkan ti se gan number mi ti take over en to take over yen na gan ko le dele pe tori an ti fi nkan se lori ero ayelujara eropo to ndija gudu 500,000 naira sugbon ni gbeyin gbeyin number to mu ware o on lo farajia won gun o duro won sa o duro won yin ko wole o ni odeshi okay ti gbogbo e lo leyin wahala re o duro duo 080 lo bere re 080 lo bere re ki lo pari number yi 8296 lo pari number yi number to pada gbori duo nu o fun half a million la ro yi
2: hello
0: e karo ma o oruko yin atadugbo te wa ima
2: ah o adiyo la wa sa adiyo
0: nibo lo nja jiyo
2: ni ogoluwa lana olunde
0: okay na na olunde okay ona adugbo awon tun de ogun jin minu ona olunde ajiyo eyin omo odun melo le nti mo nba soro yi
2: ah agbalagba se ton pada ga baba
0: ni gbon
2: agbalagba ni agbalagba le ton pa
0: okay agbalagba ni won
2: Hello.
0: Hello. Oruko yin.
2: Okay.
0: Okay. Se omo awon omo yin ni a ba yin gbe yin ni abi bo ni o se je.
2: Be ni sir.
0: Okay. Igba wo le tin play cash e?
2: A ti la play.
0: Se won ti jeri.
2: Wa jari.
0: Ba n gbe fun grandma.
2: Emi na mo soro sa.
0: Grandma igba wo la ti bere cash e?
2: Lati December odun to koja.
0: Se ti wa jeri.
2: A mi je kakari. Kora na mi je ka la re je. Pa ku maru to wa lowo mi. Ni o ti pa ku maru.
0: Okay. E fe ta gan na la ro itori ko sowo lowo yin. Ese se ta ope. laipe lesesese e wa ni ki won ba yin fi 1000 to wa lowo yin si oda be congratulations grandma eyin le je half a million laaro yi
2: Allahu akbar
0: okay oju ndun yin eya ojo monday le lo se ese n recover die die ni
2: ah be ko la glass
0: wa lo du mi ya oda e pele ma so 500,000 naira le je ma 500,000 naira le je emi ko anu ni anu eleda momo ni emi ko emi kan pe oye mi so grandma 500,000 naira le je se ti gbo ma eh eh so won ma pe yin se ti jeri sa se jeri eh jeri oda eh e ti so fun ma nko sin mi ariwo eh abi ah so won ma pe yin ma grandma won pe yin se n gbo eh o se se ki won invite pe ke wa bi lojo tuesday se ti gbo tuesday eh bo se je ni congratulations ma congratulations bo se je ni yen laaro yi o ti lo be yen ere gbogbo di ago 12 ni kan ni ti splash 105.5 fm lori eto ta lo ta nibe la tun ti gbera wa debe tan yan yan owo to tun gara lo tun wa nbe yen na o owo ti n opin lori ti splash fm leyan osan yi eh yo mo lo bi 1.7 million naira yo mo lo bi 1.7 million naira sori wo to ba ri mu laaro mo gora re losan yen o asiri mo gbe ode be yen mi ba ti wa bere eto losan lori eto ta lo ta yen won fun ni code ti splash o yato si ti lagelu o da po mara won mi ba ti bere eto losan yen won fun ni code yen eje ma lo bayi laaro yi osan la pade lori eto ta lo ta ni kan ni splash 105.5 fm lagu 12 la eti

0: Salatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Oba laanu atun kepe eleni dakun wa gbebe wa lori ohun to ni kaluko wa npe ele lori oni tun lojo jimo ti se jimo oloyin afi ti to bi ojo jimo laarin gbogbo ose afi bewo olorun oba aleke ola ajo gbogbo ni titaro yi gbogbo awon mo le iwe ati gbogbo enikeni tin be lowo lowo tin be lese lese mo se pe aye ti won wa ki se aye ti won eleyi to wu won mo tun fe ma gboge si akun olorun ba ni siju anu wo won ko yonda won ni rorun ko je kan pada si gbogbo won layo atalafia latari eleyi ki o je ki abo re ko daju lori awa na patapata porongodo
1: ana fun fe gbogbo ona la lati
0: ko fun ninu aye enikokan wa olai je kan soso ori olorun ki wa nile loko lodo ati leyin ode kaakiri agbaye nibi kibi te ti lanfani te ti ngba tabi te ti wo ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni lori eto yin eto wa jimo oloyin balamo yin ore yin adanla minat afeji soro ma tin sola nilu iwo lodo oba tenigbola tenigbore anu labere fun laaro yi olodun dakun se gbigba adua foni kaluko wa eni ti anu ba nbe ninu aye re o ti ri gbogbo re tan laini denna penu laini gbara wa lakoko itan wa nabi olodun oba eleyi ta bere lati ose to lo ante si waju gbogbo wo to ba ni bere kan abi meji pale re mo afa yele fun ipe fun ti taro yi o tori pa ko la bala eleyi ta wa tori to ba ni lose to nbo pelu ogun olorun oba aleke ola a ton bo sori itan nabi mi ma wa fapa janu nibi to ba wa tori n to ba n gbo yi ora ada so mo pe oto leti gbo oto ni agboye eyin olorun ba jogun mejeje fun mo ki won pa ku orire ni den na pe ni o je ki baba wa ki won ki wa yin le ki won daruko won ati bi ti won ti wa ni soki ta le wonu emi oro ni ti taratara bismillah ya sheik
2: alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: oruko ti emi ni alhaj muhammadu iskil utman lolana se alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi akakadri wa miktari lasim suma radiyallahu ta'ala anil jamil awliyai kafatan ususan walidna ashay usman akabila nase wa la hawla wa la quwata illa billahi lasim adupe folon
0: alhamdulillah
2: olon banisi alekun yonu ige fun gbon baba ti asadura fun
0: amina ya allah
2: nipa eto ti an ba lo lose to lo e ri topic na topic ti e bere yi ki anabi gan o to daye sallallahu alaihi wasallam ne ibere ti waye lori e
0: allah akbar
2: ti awon aladina sabaku bil iman wa taqwa won bere lo ara won won bere pe ta gan leni ta kokoda
0: allah akbar
2: ati pe ta lolohun sale saju nu gugun to lon da
0: allah akbar
2: olohun oba oba nabi fesi e ri wu pe gbogbo awon ti an ti saju anabi won ton sa so le won je amo wu pe enikan to nbo o ti se muhammad ini anabi wa isa ali sa oni ya ti member di ismuhu ahmad
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
0: mashallah
4: wa isa qala isa ibnu maryama ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashir

0: بكل شيء
1: عليم نجو وان سي بي النبي صلى الله عليه وسلم وان بي النبي نجو مندي النبي داغبا نجو مندي او بيري سي جي سي نجو مندي نجو مندي نا لو تو كو لاي
2: الله اكبر
1: بيبي ري واري نجو بي ما بي تي بي اوما او بي رو النبي ري
2: صلى الله عليه وسلم
1: ني بيبي ري انت و تو ا بيري و تو ا ني بيرو ري ما ini awon ojogbon awon ti soro pelu fenu ti an je ni esa oji o awon ji o ye pa wa ajmo luminka lam tara hayinu qat wa sanumi kalam telidi inisa nipa ti kala re wa Olorun ko ti sin tore wa bi anabi
2: Allahu akbar
1: wa asanuminka lam telidi en to da bi re eda ka obiri tori pe keni o anabi lo je amo nto lo nfe julo ke lo lo nfe julo in to lo nfe julo ni keyin ofori kan le fun
3: Allah
1: in lo fa to bi je pe ifori kan le ten wo yen teyin ba se kefiri o eyan gboro ofori kan le fun kan mi le yin olohun
3: Allah
1: ko sa pele to le se fun omo anabi adam iru ko tori o wa iru ko tori o je apele re oko ja ko oruku fun ko teri ba fun sugba fori kan le olohun nikan lo ni
3: Allah
1: ba nabi si ti ndaye to bole nnu ya re oko sujara fo olohun ni in te sagba gbogbo nkan nu tolong gan fi wa wo pe bo lo ti mami to bayi bo ti ese po na lo se be lara re o wa na wo ti na wo soke asiadu la ilaha illallah wa adu la sharika lahu in lo fa to fi ja si pe nkan kan o to anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: anabi lo to bi ju ninu gbogbo nti to bi e wa wo se re in ta fi mo pe o ni to daju iru wa ta anabi ni are ni kaka to niru e
2: allah akbar
1: ni seju kan iru wa re ariri nijo ti olodun ti nda eda ko da eda to da bi anabi na ri
2: sallallahu alaihi
1: ka so pe ni wa e lo gugu re e mo pe iwa wa anabi anabi da si gbogbo en to da
2: allah akbar
1: si anabi anabi ton wa da samo ti o da si
2: ti o ton da si
1: anabi da si an
2: sallallahu
1: anabi lo si ogo kan lodo kan sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ngba ti ogo tan wi de ti an ti ogun de won wa won ri esin oda bi gba ti yan ba ni jeep to bi ju na esin esin da to rewa esin fofun ni eni to wa jo lori ota anabi ngba na sallallahu anabi ni e lo ba nfo lesin
2: allah akbar
1: inu wa bi ogun awon sahaba pe ke lo de
2: en to je pota to han
1: en to je pota to han esin ta to wa ri
2: gbogbo igba
1: eh ti o esin ti o ran wa lorun esin to je pe iranlowo lo je fun atafiraye fi jagun esin o wa ni a lo fe nikan igba ye si ni momo wa khadija sese ku laye ni
2: ohun
1: momo khadija si ni anabi na fun islam li hula islam ala koko
2: ko
1: so won ti won na mo life mo pe se rawon eni olohun ti an ba nse nkankan ti o ba yi o mo bu won lasiko oni di ti an fi se ni
2: to won sona be
1: no bi ogun sabe de bi ko won dodo pe boya lawon oni awon oni sa okunrin awon oni doju ja ko iru ife wo no en tanabi na mo pe ofe wa to pe gbogbo ona ni ngba wa
2: isubu
1: wa tanabi tun a ni afun ni ngba mu ese de waju re egbon to wi
2: kilo wi
1: oni ah se pe be se yin se riri ladu bo se so tanabi to o to wa ran ti rere pelu hon
2: allah
1: a je pe to ba ri be ona gba islam ni
2: allah akbar
1: e to gba islam si no eru jo na ni abdurrahman ibn hauf
2: Oh.
1: Abdam owo re wa ni owo to wa ni lo wa ro fa nabi ni afi wa se islam ele keji
2: Allahu akbar
1: to tu mo wu pe latara wa rere te nwo yen be yen tu le oje yan bu to olohun olohun le lo yen fun e lo fa to je pe en te ba ri to ba je ni olohun gbogbo nkan ki o mo binu si
2: Allah
1: eni olohun gbogbo nkan ko ni o mo se wadi e eni olohun gbogbo nkan ko ni o fe mo
2: ko ni ma to pinpin
1: tori ko tori pe oro ye waju ra wa lo ba nabi ti asinu in to gba islam sinu be na la ri eru to ja si wu pe igbe ati ito ni wa ma da senu na nabi
2: baba wa sister bosede olabode won ni awon gbadun yin gan
1: alhamdulillah
2: aranso ni won ladugbo yi won la won gbadun yin gan o oji oni ti yin
1: under eru tan wi igbe ati ito ni wa ma da senu na nabi lojojuma tawon sabe
2: be
1: ito kankan tawon sabe ba fe na anabi ani e file
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ke so ni nse be in to lohun pe omo ri lara wa lasiko ni ri
2: allah akbar ko ri in to da
1: ni
2: oju ti fi nwo wa nti eniye
1: en ba je ni ri te ba nawo obu si iwo nawo ri si
2: allah akbar
1: e ba bi hadisi anabi na ni akhlaqtu khaliqan lil khairi wa lil khairi ya'malun wa khalaqtu khaliqan lil sharri wa li sharri ya'malun awon ida kan be adawon nitori pe daada ni won ma se won o ni nkan mi ti won ma se ju daada lo koda to ba saburu si an koro won lorun won daburu para tori pe aburu osi no se ti won daada ni ma se
2: Allah akbar
1: be ni awon eda kan be to ja si wu pe a gbe won kale pe won ma saburu ni
2: ise
1: ta ran won ni to ba se daada si an jo gbogbo si aye re se daada si an ibi won to fi su
2: be
1: ni tori wu pe
2: ta ran won niyan
1: tori pe ko
2: a fe lo won fa won kan ni ise buruku lati fi ran won
1: koro awon lorun
2: lati se daada
1: be ni bi ran awon alai more ni awon eda kan be to ba se daada igberun fun to ba se mistake keke bayi iyan ni won ran mo nu tayi ba wa n pe lo bi pe mama gbagbe bi ti mama gbagbe bi teni ti se daada si o ko ni rirun ju ka riro yo mo pe ali ali esi lo woru won an ge ni wulo fe ni kankan e le lanfani kan ti an saye ri bayi iru won mo gbera won kale n gbe kale ki gbogbo ayo mo asa won lanfani awon o si le se ni kan lanfani
2: akibaru
1: iru awon eda be
2: baba iru won o se ba to
1: iru won o se ba lo gan
2: ma ji abaru
1: won yato fun keyan ba ban to ge o to gboro ban lo
2: lakbar
1: en ba wa ni ru won be tolorun ba jogun ru won fun afiko ya wa bi o se se pelu won tori akesu biro ne won to ba te yan je
2: allah tori pe akesu biro
1: be ni won won ba te yan je ba nabi igbe ati to teru wa n ko senu ona nabi be ni ti n ko si ti wa ti n gbe senu ona nabi lojojuma tan sa aye ba ti fe na abi ti fe binu anabi ani e file ke se jo re nti ani o wa sinu atato je pe ojojuma anabi o sa mo ni efo
2: efo
1: elo eto si ko si binu seni o wa dijo kan eni o le wa
2: ke ti je baba
1: olorun ti wa
2: olorun ti ro
1: olorun ti wa fi han nabi pe ara re oya ni
2: Allah
1: sala anabi wa ni
2: sallallahu alaihi
1: wa sallam ari gbe ati to laaro ikelode
2: ari mi ari iga
1: ari iga ati egbe kilode ari ga re gbe kilode la anabi ni a je pe boyo re ni eja dele re eja lo ki pe nto ma se fun wa
2: o se kilode
1: to se ari ko wa se ga nkan kan ngba won de be won ba
2: to ye kinu won ma dun pe ko se
1: be le pe ko se gbe loni ngba won o de be won inu to bi an sa bi pe eni tin sa burusia
2: lo to ni alo
1: anabi to le ka to lo mo kinle
2: en
1: to pe gbogbo gba ni ma se ga se buruku si bi ngba ti won o de be
2: baba jemi ati yin na nko
1: naham emi ti elamu mara die
2: eyin to ni olodun jemi ni o ni o
1: on wa gbe de be sallallahu alaihi wasallam ngba won o de be lo to won ba lori pe ara re oya ni
2: Allah akbar
1: ngba to gbo pa nabi ni wa nabi ni wola wa wa n to mo wa si ari wa wa ro pe si o si to le wa ola no le ko le pade ke lo de ohun omo kuro esin bayi lesin yin la duro bi ohun ti se to awon wa buruku to a je pe to ba ri be iwa nabi we si islam loni
2: Allah akbar
1: na gba islam loni ita
2: tara ima se daada ropo awon ti won sha ida
1: ayo ninu iwa ati sinu
2: bo
1: ke wa lolorun tori e gba nabi wa gan ni seju kan sallallahu alaihi wasallam ke lo ton tori re gbe nabi wa
2: sallallahu alaihi
1: nkan horo kan ni
2: e je agbo baba
1: nkan to lo tori e gba nabi wa ni o gbe wa ko wa pa na awon adebore ni ko si wa gbe islam ga tori pe ka nabi o to de gbogbo awon eyan ni won ti believe pe okuta igi nkan kan lolorun ṣùgbọ́n ọlọ́run wa rí pé bó mo ti fẹ́ ṣe wọn kàkà kí wọn mọ̀ pé nìkan bẹ́ńbì kan tó dá wọn tó sì jà sí pé ọlọ́run rèé ó lójú ẹni tí ì fira rẹ̀ hàn bí gbogbo àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ṣe pọ̀ tóun ẹ lọ wá káàkiri ìwọ tó bá fẹ́ jiyàn rẹ̀ kò sí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bí wọn ṣe pọ̀ tó látòkè ilẹ̀ kọ́ sẹ́ńtọ́rọ́ ọlọ́run rí lẹ́yìn ànábì
2: sallallahu alaihi
1: wasallam olohun si ye ko ya nabi gan
2: na anabi san san ni kan lori olohun ri
1: ben
2: bo lo ti ri
1: se ri
2: ma binu gba to deun jo salaye bo lo nti ri
1: gbogbo se ri gbogbo teyan ba gbogbo toju ba ri
2: ko le nu
1: won so se pe yoruba na so be
2: ni
1: ngbo ti e ri pe kini ye wa ninu ibe lo ti gba run bo
2: Allah
1: inni laylatul isra' wal mi'raj tolorun ti so fun malaku jibril pe wa lo kesi ore mi wa ngba awon de stage kan malaku jibril to epo lo ma ranse ni gbogbo igba ni gbogbo asiko oro ti epo gan ta le so tan a kan ma so die die ngba de stage kan malaku jibril so
2: lakun tori olorun baba sulaiman olanu se won ni ka ba won kiyin alama shabige ni baba albarika won ni ka ba won kiyin kodan won tun patewo ba se ngbo oruko olorun tan si ngbo tana bi sallallahu alaihi wasallam tunde balu alaji to nbo lona niyan awon na nse ike ati ige mo fi ranse si baba fatima pelu ogo olorun doni ade de shogbe ni omo lojo bi teni ni happy birthday my darling sister god bless you long life and prosperity inshallah rahman bakan na alaji geni alaran sha won na to nki olodun latara yin won le se eku ise fun isiti ati on ti oye opolopo eleyi tem fi ye wa e tesiwaju sir
1: nigbati malakeju de stage kan to daaye kan ni ne sama lohun nigba to de stage kan oni wa nabi o le mi oworo koja bi
2: eni pe
1: oni ngboro koja bi
2: se bo n lo fe mu lo sodo lati ola
1: o lohun gboro koja bi oni to n ba koja bi won yo bi ori ni oni tori ide nko wa ma lo bo lohun ba re e wo malaku jibrilu la nso won wa lo gbogbo ta nso yi ko sa lori so nbe won wa nigbati o de stage mu anabi wa bere si
2: baba era kun tori awon alari eyin ajiyan eri sin be fe yin na nyo alquran
1: se ri gbogbo ta ba so papata se gbogbo kan ba waste time e ba lanfa ni ko pe wa salaye fun da bi ko wa ri wa to ba ji fe se fatiwa ko si oro fe nu nbe anabi wa de stage kan anabi wa nlo
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ngba to de stage kan ini anabi lanfa ni korolohun olohun wa fe ki anabi o mo pe ini

0: 2026.
1: Gbenga loruko temi o. Baba to bi mi gangan o lo nje olayi wola mo si nkin lotun mo nkin lo si gbogbo ibikibi te tin gbo mi gbogbo ibikibi ta fe fe eto e to fe di gangan te tin gbadun kan ni nkan ni ile ise radio lagelo fm 96.7 eyin aki mo fe se fun mo bi mo fe fun solana o si ti mo fe fun sola gbogbo nkan lo ti ni lohun ti gbadura e se wa mo pon mi sokun ni tem fun ladua o mo riko

mama fi le isi ni kinu yin le dun daada the promise yin wakati kan ta wa alujo alujo le mo gbo fun gbogbo wakati kan yin a lo taja o gbogbo eyin te so job bi loni patapata ka mo ki yin happy birthday eyin te jo mo June 12 papa julo ki mo fasiko yi ki evangelist Deborah Akinwumi igba odun odun kan happy birthday ma e si ise olohun e se gba ire o the rest of your life best ni o je otun ba ye wa loni mo kiyin ba eyan wa lo tun ba ye wa yi adi wa ni nikan ni e je lo taja mo nbo na tin ba de la toju oja awon iroyin be lokan ojo kan je ti gbo eyin eyan pe pela ati javis o se yawo date at him mo sugbon won ti so fere e mo pe pela nti enu igbe enu won o jo lenu o ti so fere month ti o je eyin eyan igbe lai dia month ti igbe yawo o je ti ma bi e gbo kilo sele si javis Davido nko kilo se o sere birin ni to yo si adesanya e gbo iroyin re ki le gbo npa e adura mi sa su kilo lo se laafin ojaja katan fun lowo bo lo fowo si nipa cinema fetia balogun

0: Abiola fowo sere won lo so nkan kan pa pasoma ati be lo nte fe gbonbe lenu jo meta yi okan pataki lara ohun awon ogo Nigeria wo lo tun so ojo bi to pin moto kaakiri gba oni gba moto temi bayi eje n lo taja mo nbo lage lule ngbe mo ko nbe We are coming.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Asa beyan lowo loro bi koko yokoto bala afi o basiko da
3: abi
2: so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese won ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre ma le se Ara ma gbe pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Ka tete gbe igbese ni kiakia. Kedo wa laparapa ni gbadun aye. Ose ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sapa ma si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam additional gomina kule oyo tele ni felele mbadan. Eka le ise mo joyin lola complete. Iworo ri badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tajuale. Lo ma toni toni.

0: lọwọ Ọlọrun se ri be ba re ni kẹni lara awọn eyan ti won je amuludun
1: ami ko ni
0: won ba pa itiju mara tan ba soro soke inu mi a ma dun opopolopo package o je elomi ti re nkan kan dun labenu e gbagbe osere kan to na ti kin gba kan to pariwo soke e gbagbe kemi afolabi
1: nigba
0: to soro soke awon eyan si rogba yi ka ko pe ise tu gbagbe mi na leko ele tan lara re na o ya fe daruka rabirin to dudu bayi to sin gbanle se ranti sin kan bayi tan fi ni omo wale mi o fe da mi fe mo la eyin le ti mo e feeling the gap e funra yin awon eyan rogba yi kana ayi pada na tu bale aye e bakan na bukola oke ni oni to ko orin eleyele eleyele un o ba olo afori aforun ba olo e mo ni si e o popo jile ife ani o ma yato momo

fẹnu ẹyin yoku na te nbe te wa oke awon yan foju wo yin pe wa oke awon te ba mo pe le so fun e soro sita olorun ni ja duro seju kan pe ni keni olorun je ke le ri ogo yin ke le jere e te gbagbe iya to nbe laarin keyan ologo keyan ori ogo lo aba n ba ri wa ni pe keyan o tu wa jere ogo ọpọlọpọ awọn osere ni won kora won papọ sibi tan ti se fidawo ojo kejo yun egbon wa ni adesina fatai okiki amọ si jamọle yun ni lo oyo ngba tan se ojo mejo re kọlọ ba ko ba wa gbọn yepe buku ko gbọn ko loju won Olorun wa mo sanu wa Olorun mo je asore daran Olorun mo je advice eyan daran ni isin be da be ni pe oni kaluku yo mo so senu en gbo lagun ni o ohun to ba ri pe o ti so bayi to ba ri pe eni yin ko ni fe gbo advice ya dake ana ire awon eyan mo pa mi baba mi Mr. Gbenge dakun tori Olorun ejo e a fe travel ni bo le se le se mo ejo e fun mi ni agent to good ni emi ke lenun kin gbenu si mike nbi ni mo nkan kan pa agent Mr. Gbenge ejo tori Olorun mo need di

0: ja ma baro yin wa lo lagbo osere ni
1: ase ti o si fwenti ni leyin ma gbiga abada ga mo ni olohun
0: o osere birin ni adunni ade se mo se ma adunni ade kan ni afcast ni kan ni e baba re lomo nigeria iya re lomo bi kan ojo yin ta sa mo ni wipe o ti bo ta bo si ti so fe yin eyan pe omo toun ti de o ni omo birin re o ti so sita pe oun ti bi mo birin don to se kaye fi nbe topolopo awon eyan o mo awon eyan o mo pe lati bi odun meji seyin lo ti bi omo e won e se announce e ni nsin ni ori pe o ese je kawon eyan o mo ni nsin pe to mo ti bi mo o eyin n to ba se wuyan leyan se se joba eyan lo to ti bi omo okunrin meji tele o bi kan ni 2007 o bi mi ni 2011 olorun ba ko ba won wo won ni isin ba o ti wa bi okunrin bayi lati bi odun meji seyin sugbo ese so sita bayi ni ko si gba ta daso ta rode filo yan si tin ki pe oku ewo ba to ba so fun wa na ni gba teyan ba ji lowuro eyan

pe omo anti re yi yo keko jade ni Ifáfitì o wa nko pe bara orun bi n ba gbo n tin sele laye o anti ohun o ara nkan to n so pe ohun fe se fun ohun tin se lo o ati dupe lowo yin ka kodri na awon omo baba isan bimo na ni omo won obirin mi tun ti bimo adupe lowo olohun won ni bo je ko tun je ni kolo olohun ti won ni bo je ko tun je mo bi n pe ti so pe to ba n so pe olohun olohun eh awon beji awon beji mo won wa stressful gan olohun wa pe okay o ya try meta bo ni beji wa stressful ni o ya try meta wo o dupe fọlọ oba na ni sa su lo lo saafin ka biese adeyeye eni itan an ba fun sa su lowo beeli oni dakun je n ba oja bo wa lailon to fi si o ba so ke won le bi mo ni bi kan ko mo si se kini kan bi sa su se gbawo bayi wa lai inu sokoto re lo ko si koko sapo e mo mi si e o ko we sinu pata ni o oni nta oni ibi to n ko si o na n pe ni kala o le be kala gbowo.

ti n ba ni mo ka won ton sadu afe mi na an baba wa Kolade Alabi ba mi omo lawa ni

0: youngest old broadcaster. Ba mi mo ga di ile Adesun. Ba mi feran mi ga la la la la. Ba mi ko la wole ladoke. Awo osun bi eni ti o mo bi oro re. O si mo be. This is baba agbalagba. Kibi te ba wa bayi. E mo flenjo. Hello, ta lo nbe nbe.
1: Ya net ya we ko lati ri para re
0: mo. Mo n gbo yen fun mi meta.
1: Do la di po.
0: Won ti so, won ti so, won ti so e fun mi mama.
1: Ojo, ojo
0: na ti so. Won
1: ti so
0: yin. Eh, won ti so, won ti so. Ah ah ah, e dagun. Eh eh, eh oya, ka ka se ni je mu ka se bayi. Je sare mu ka se. Ki mu ka se e. Ta lo ni number yi? Hello.
2: Hello.
0: Hello, e ka ro.
2: E ka ro.
0: E te duro e gbe lowo kan ni. E play ka se e.
2: Ben.
0: Gba o le ti play e.
2: Ijeta
0: ni. Ijeta. E play loni.
2: Ben.
0: Imagine. Ijeta gba tan play e te je e ti ni pe wo. Se ti jeri dada.
2: Ami jeri o.
0: E jeri. Sugbon e ni gbagbo pe ki se scam pe e gba njo kan.
2: Ni
0: nsin bayi ojo Friday ma ru gbogbo epo ni a wa mu kan 50,000 naira eyin le gba bayi o. 50,000 naira be ni eyin le gba won pe yin customer care o pe yin e se ojo ni tin. Eyin eyan mi gudugbe royin o la nduro de bayi awon ko wa wole. Hello.
1: Hello sir.
0: Mo gbo yin papa pa meta ni e fun mi. O ye fun mi, e fun mi, e fun mi. Kile pe?
1: Rachel Oniga.
0: Rachel Oniga, yes, one.
1: Iya bejo maraye le.
0: Two. Iya bejo maraye le.
1: Iya boko.
0: Iya boko. Iya boko. Iya boko. Iya. Iya bejo maraye le. Eyo yen kuro nbe. Eyo yen kuro nbe.
1: Oda. Oda. Eja ma lo baun.
0: Eh, eja yo, eyo yen kuro nbe. Oya tani nbe nbe. Hello.
3: Hello sir.
0: Yes, mo gbo yin meta.
3: O de la ti mo go.
0: Oya.
3: Luku fantasy.
0: Luku banta emi luku fantasy. Oya one.
3: Yedi.
0: Kile pe?
3: Tobi.
0: Mi o gbo.
3: Ajirebi.
0: Ah, mi gbo, mi gbo.
3: Ajirebi.
0: Ajirebi, Ajirebi, ara o Ajirebi nbe nbe o. Ajirebi bo, ko sin to se o, sin to sa Ajirebi. Ajirebi nbe nbe. Titi la Akinsola so ranti lukuluku bantasi. Mi titi gangba na mi mo bi titi pe agba yen si nbe ni nbe loju e ma bua ni
4: Titi
0: la lukuluku.
4: Eyin koko bere kunu film nu.
0: So eyin na e mo e mo
4: ti o sun eku ti o fi vibration ti o vibrate eku ba
0: ba aye ewo ni mo pa kini ni ti o tu
4: ti o ma bere lowo
0: ti o pa se de nton ni abi kina mo npe abi to won dun
4: to won
0: aye Abija ati wori re o womu
4: sori e mo ko to won dun wa
0: epo epo kinkin
4: epo kin de mo pe de to mo de nton
0: be ni
4: omo de nton bo ni kini action de nton
0: action de nto ah emi o so kini
4: wo se so wo opebe niyan
0: opebe ko opebe mo yewo bayi ni de nto mi o mo de nto ha emi o ni mo de nto dura bi e mo gba mi
4: mo
0: soro lukuluku fantasy
4: mo so mi pe
0: ni ko soro wa nowo soke sha ni ko soro ni mo ba ti soro
5: kan dede
0: e jo se ko si
5: a ba jo tomo ya fe ino fi leko
4: ko le leko gbo je pe ni tojo ga ino leko
5: eleni is a leader
0: mi ba wa leko gbogbo ti mo wa nse odo titi mo ti ko titi owo na o leko nu tori odo re lati ko iwo ni ya tin be
5: o
0: and out re laka
4: se ba mo re
5: yeah
0: and out titi
5: aduro ara ilo so si titi straight
0: and out gbogbo ise ta ba se odo lati nko gbogbo ta se
5: ni mi se so wa me so ni pe iko buko lo nko lodo
0: titi ati wo na
5: emi
0: ati wo na
5: emi
0: iwo na iwo na lo
5: ti emi to je pe jeje njeje mi ni mo lo
0: o keko lati gi opo to titi
4: wo omo to training won so fe mi pe e la part 1
0: ha
5: ele ule le ko rara
0: titi
4: e
0: titi iwo lo train iwo lo train wa
5: oya bo sita
4: ah omo omo

0: ba niru re n baba jide meji ni omo in fact en emi oni wo legun
1: modare bi abi kilo wi
0: emi re o emi eyin o legun ah re baba jide
1: ah mami won ma dagba
0: ah
1: won eku gan ni
0: ah
1: mami won di wa bi 120
0: awon na mo pa won se nkan
1: ninu aye ti
0: ah hey re baba jide
1: omo nbe lodo olodun
0: olodun orisirisi o sa da won
1: le loko yin
0: eh loko wa yin
1: ah e tun wa ni eyan
0: be awon awon omo wa awon ton fi sadura fa awon omo
1: abi
0: ah
1: emi kan
0: ba ni ti e po bo ba ni ti e po ko ba tori te lo tun so pe aluwa mo ma dupe
1: mo dupe te
0: won ko won le ni ba si ba si won ko won le le
1: je adupe
0: iko re bi brush alago yi
1: tele
0: eh
1: ah
0: eleyi mu owo si oju legbe kan so fe mi pe la part 1
1: so ele bo se wa mi o ko gun wa
0: ah
1: ko bi o si ba
0: bi o lo si bi o se mo ba lo
1: eyi o se ori
0: tu bo se nse se
1: se ah ton ton na si lo mo ti
0: eh mo
1: ti a so da bai
0: ti yan ba ti mo gbo beyan ba ti n bimo
1: olorun da bo
0: to sta mo e si ti dagba ti won si nibi to wa mo to je pe o le okere re ni kokan wa eyan mo wo wi pe aba won kan na won toju
1: be ni awon yen
0: so
1: ka mo bi ta won mo ti wa na o de
0: ma de ni gbogbo te yan wo mo iwo melo lara re iwo wo
1: file file
0: mi lara re
1: file file ja
0: ki so ri bo se
1: ofi oda ro of your so don't talk ni e kana woni
0: ah in days kana si ni o mo pe dide kana si hun o ni bi to ma tin sise
1: eh
0: ah
1: emi o pe awo obirin kan ni se gbogbo e ni
0: don to pa
1: ni no
0: eh
1: what my god
0: eh o mo
1: se no ti wa ma se
0: ah o ti ah o ti se
1: o ti se pe kini
0: ah no ba gbo ta ti ma ti fe
1: oda aki gbogbo eyan ara le kititi ko to wonu ifede fo lo tori royin gudugbu e la wa ko wa si bi beyan ba tele titi ah olodun lo le bo ni to nsoro aye re olodun lo le mi ro olodun o saanu wa
0: amen
1: ati lo ninu ro le na pe ni gudugbu e fun to san to ni
0: ibo moto yin lo
1: iroyin gudugbu e oni moto n gbe wa lo Folasade Ajala loruko temi ti mo nje oya e darapo mo wa loju opo ti ibanidore Facebook wa Lagelu FM 96.7 oya itesiwaju o n ba iroyin ohun
0: kilo ko
1: ta jigan kilo ko te na mo afawada
0: mo fe da na ni ha mi leti
1: o se se fe da
0: oro
1: se mo ti ma n gbo nje wa lati dajiraji
0: mo je
1: kilo tu wa sele
0: igba ti mo je
1: ko wa to e
0: mo sa no re
1: ah yo se bo
0: atle eh I don't know
1: abe la roi abo to se kan le se kan bi
0: eh house
1: eh
0: tu pa I come here in the money I yeah that's it only this place we are doing this
1: we ngba te ti baje o won ti yan tuntun se fun yin o ah oh ya wa nkan lo
0: a fi kan baje ni
1: geje se wo titi mi o mo ti ri o ogbe ni ja lo jare afi kilo sele gan
0: kudugbe ro la kan la ko siwaju yin bayi ta fe ke ma ba wa kuje
1: ah
0: ikon ni la gelu re 96.7 fe
1: to
0: oki gaju olohun ni ja regun mi ri fun o
1: indi mo fe so gan ni pe
0: mo mi ri
1: bayi spider mi ri pe ah ko ni won wa titi soro re yi pe ah ko ni to hun jawo loro re
0: sawon yan se mi
1: emi o
0: so mo se ti
1: emi o so won
0: won olodum de aseti damu fun yan
1: to
0: titi la yo akisola loruko timi
1: o da e je ka bere si ma mu awon akori awon wa gege bi

0: Aki ika bo sori eto ile eko si. Lojo po Facebook e lo ma wo wa ketekete nbe. Lagelu FM 96.7. Lojo po yen. Awon eyan ti wa ti wa nbe.
1: Omo su sami lo pede. Keni keni mama pa.
0: Oye wale opa emi ba wa si Ghana. Oni Colades International and Owambe Crew. Sister Chic, Ebra, today, happy weekend, sir. Enjoy you live from Irua. The flex, Akin Yemi. Eku, daddy, asiko, isa.
1: Eni to joko, eku I joko.
0: Money, thank God, is Friday. Wow, super. Thanks for the beginning, my kitty music, Elemuri fashion.
1: Igbashe, ishe.
0: Money, I'm requesting for Iya Anobe Isapa.
1: Edumare.
0: Ah, odo ale tu ize ni ele iya to si oloyin ladun.
1: Sugar
0: ma afokan ba wa bele ibo.
1: Oh na na na na na na na.
0: Wale rawo won ni the music catch me.
1: If I say make a day talk.
0: Abiodun Oye Ladi lati Modina. Eja lo soju opo yen lagelu FM 96.7. Eja ma kira wa ka so. Abala akoko lori eto ilabala ho wa nbe bi e ti pade a wa kan jogbon yin. So dem ben bi shike ben bi.
1: I don't say you go.
0: Kila ni fun yi gogo labala ho wa nbe. Lawon nkan to nsele lawon party wa lori sirisi. Se ko ma ri be se o ye ko ri be. So ye ko ma lo be se o ye ko lo be. Abala pepe dem no gbeyin. Bi ati ma ja yi si awon eso ile ito e ke ma te lagbaria. Abala e hoda ibi e ti bere fo nje te ba fe. Baba ti so pe hoi e pe hula. Password te fi wole nu ni. Pe be ba wo te ba ti lo sawon party lenu jo meta e ti mu pass dani. E ba ti wole won ti ba yin lu leti. Be ba tun ti wole te fe je won tun ba yin lu le. Te ba ti lu le meji ba. Eti o ti wa nbe party yen ni. So hoi hula oni password ti yin bi. Aja wonu eto gogolo futo.

0: oro ti iya yen so le kan yen inu mi odun si ni gbogbo ala mo wi pe in to wo ba ti se ti bayi le lo ma wo sun oro wo la ma nso e ma fi owo ranse si yin to ba pe mi so de ko pododo ko ri mi nbe ko pododo ma ko owo ranse si
1: to ba se ti le ni gbele so hello e mo tara yin hello
2: hello ka se ku eto
1: e ka san ma o ko yin le tin pe yi
2: e ma ni lati lora ya mi le puro
1: e ka bo
2: se bi ti baba ye se oluwa olorun logbon
0: mm yo
2: nti o da so there is a phone pe e no ni lu di re
0: ya ma ya
2: so body man kan wa ni odo wa bi ba to ma se ba n pe pe ki ka bi ku ki ko bi ko
0: ore mi ni
2: ngba to bo ti so ku awon obi
1: se ngba won ni egbe awon ti ki lu di
0: ore mi ni
2: o te na re pete o se gugu e awon yo wa lu abe ka lo pire gugu je re we si awon ta wa wa ni lu ta won mo jagbe ta won mo odo de se gugu e iru wa kondo won so ti ju wa ba je se folo logbon na
0: eni ti ro kodo won yen o je ma to ko to ni to
2: loju ara egbon so bo te se fun
1: e se ngo je
0: iya ma fun nkan to se yen to ba pe mi so de mi o ni wa mi o tun ni wa
2: o to mo so
0: o to mo so so mi o ni wa
1: alaji e je kan mo ko fun yin ke mo pare bi pay and write won o fine se gbo prophet daniel adekunle akinyemi won ni bad style you don't come to my party don't expect me to come to your party too nene lati wire and cable won word on my people hello Eka so.
3: Eka so e kweto.
1: Yes, o kan ibe le tin pe yi.
3: Na to gbe ori yanju ni.
1: Oh yeah, Eka bo sori eto.
3: Na to gbe ori yanju
1: ni. An gbo yin, an gbo yin, an gbo yin.
3: Nta bi baba loto.
0: Eh an gbo.
3: Eri en te bi dan pa ni mo wa ro de dan ka ki. Hello.
0: An gbo yin dada.
1: Eni bi ba npa ni mo wa ro
3: de. De dan ka ti. O de le yin se en ba lo ro yin o lo de. Ipa ilero buku ni baba
0: oda fun nkan to se yen to ba tun pe mi si baba ti emi o tun ni wa
1: oda won ti so ru eyan te
0: je ilero ilero ko oloko
1: hello
4: hello
0: hello e ka so
4: e ma ku se
0: yes sir
4: ani gbagbe ni baje o
0: ami o
4: oko demi ni awolowo idowu ayuba latare do gulo gbawule mbale
1: e ka bo so eto
0: awolowo o gbadun style mi
4: eh
0: e gbadun style mi yen dada
4: Hello. Ade ejo, ba o sai do yin be.
0: Adupe, adupe. Yeah.
4: Eh no, emi o wu le ku party de. So yin eh jini na taru ni ko ti ku party, ngo ni mo lo party. O do ba fun mi lo nja gogo. E ke jojo pa ni dele.
0: Ore mi.
4: E ke ta nje. Ni te ma ko lo se enjoy e, abi enjoy e party
0: bi we. Si wa lajare, ajo le po ni awo lowo.
1: O ti da.
0: Ajo le po ni.
1: Loju opo Facebook. Abdul Razak Agbarere Abdul Razak won ni eku eto from leader Agbarere lati Ilorin Afoja eku teti si wa o eku teti si wa e mo ya eyan bi Alhaji Olorun logbon
5: ani ka bo npa ko se mo ye
1: yo hello
2: elu eku eto
1: e ka bo sori eto yi o
2: nse lati bi para ya wepo
0: e ka bo
2: a ma ri o je ru awon yen je dada
0: to
2: wa ni receipt wa so ba ti re mi wa party won e ma bo wa e ma bo wa gba wa radugo a ka bo a gbe lo sibe a gba je won
0: ni lu ta wa won ti e wa
2: awon to tin lo sode to tin ba yan lo sode ngba tan ba
1: ah ojo opo yen
0: ti oke yen ti to ko ti re
1: to ko to da e ja borin la lapa bi e ja borin la e seun

0: Hello.
1: Hello, Tankasun.
0: Hey, Kaso, who are you calling?
1: Yalo di awon mekunu ati akanda lo npin lati Ibadan.
2: Yalo di awon mekunu.
1: Ati akanda.
2: Bawo le si roro mi si.
1: Oro
0: abadi oro.
1: Ti wa lai shetan ara. Eni to ba nife ara won, won mo sugba ara won teni pe ba nse nkan. Nigba teyin ba wa so pe yin oni time fun enikan, nigba to ba kan, nje won oni time fun yin.
2: O le mo isori ti ma lo so de olode.
0: Ori yin isori ti won ni time.
3: Okay.
1: Ori ti o lagun. Ba ti le fi aye ile fun enikan. Won ni raye ngba ti yin na o. Yo kan da bi pe awon ti o need on le sunje fun ni tori na nko e wa aye te ba ipo wo le fe mo fi ranse teyin na ba fe se na wo fu ranse sin o da fun
2: e se o
0: ori yin isori mo tun gbo tutun agori yin o setting se o pe
2: ori ni time
0: si ki abo mo gboro buku
2: aye yen o po ni
3: ti da ke ngbe ti ni
2: te ba tin ba dana wo le ma pe gbogbo yin mo se mo pe de ma ba mi fi fe wa
0: Okan yin si tun balẹ lati mo so iso
2: so. Okan mi balẹ. Ife ara wa la ninu oja yi.
0: Hello e ka so. Ife ara wa la. Yes.
4: E ku eto.
0: Olorun ba ni tu.
4: Lagba Olorun yo ku da fun yin.
2: Ami Olorun.
4: Ko ni bu fun lagba Olorun. Eh wa nu ni idunu si ni tenu oro yin. Lagba Olorun.
2: Ami o.
4: Oruko mi ni Kaode ti ogun emo si po po po gbogbo mo gana.
2: Po po po.
0: O to jẹ mẹta
2: ṣaajọ wa ni.
4: Yes sir, ṣọwọ ya.
2: Ṣe po po po mo n lo bi.
4: O so ire.
0: O to jẹ mẹta.
4: Ẹ wo dọkọ pẹlu. Ngbe ti bere wa.
0: Ẹ mọ binu ajaajo ti ijọmọkunrin lo.
4: A binu. A binu ṣọwọ ya.
0: A dupe o.
4: Ani aki ni
0: ekuto. E ṣeun.
4: Yes sir.
0: E ṣeun. Okay, o dabi pe ọdọ Alhaji ko gberegbe. Abi araji olorun lo gbon jare
2: olorun lo gbon ni o
0: oro araji leyin dibo si ntin ko si wahala eja forin ilaja re

0: kaabo pada lati odo Sike Oke Itola eja ba fi yen ki awon eyan ti atan sojo bi loni Asiwaju Segun Salam comrade ti wa noni oni lojo bi ti won agbaladun ape mi ogun fun a e ni podun je ngba kokan happy birthday to you sir gele okon Joseph Akaji ko eyin leju Eledumare Eku odun ni o Gbogbo nte fe nu odun ile Olorun oba mi o ki o ba yin fe Gbogbo nte ko Olorun oba mi o ki o ba yin ko Ire tutun lodun tutun eleyi to wole fun yin loni yi Happy birthday to you Don't tell what you like, baby. Abala ehoda ehoda ehoda ehoda fun te ba fe o amola funfun bembi amola dudun bembi semun bembi egusire o efore o orisirisi obe lo wa o kilo wa lodo ti e
1: so je ba to ko orisirisi ogbon kilo pe ogbono ni
2: e wa ti dodo wa nbi fridays and jollof rice
0: o ti da beyen o ti da dj spider se wa je isewu
1: O
0: le ri muse e we ke gbegbe e ke bi e ke ise wu
3: la tun re waju ko ni dollar eyin
0: e si ti mo code te fi wole ba ba ti pe hoi e pe hola
3: gbogbo to lo waju ko ni dollar eyin laye
0: to ba je omi le fe fi mu le fe fi je elerin dodo nbe be gele leru fun be
1: ororo
0: na si nbe
1: ororo na si nbe
0: awon tajo tajo
1: awon tajo tajo
0: Anyi 0912370865 0912370865 Lati le okere plus 234 814249106
3: Amo ta to mi wa ibalara fun wa
0: Loju opo te la anfani ati pese da si eto yi Oi
4: Wela
0: O ko nbe le sin pe
4: Adelayo ni o lati gate.
0: Lati gate. O ya ki le fe o nje po.
4: Fun mi amala tabula.
0: Amala tabula. O ya ki le fe le lori.
4: Mo fe panla.
0: Ah, panla.
2: Iyan abi dindin.
4: Ara o. Panla gidi mo fe o.
2: Panla yiyan.
0: Panla osan abi.
4: Stockfish.
0: Ah, yakata ya. O ya kile fe musi. Elerin dudu.
4: Even me ni mo to ba tutu le.
0: Hey, elerin dudu na ni e ti da ko. Elerin dudu. E da ko. Tori ipolowo oja, e seun o.

power sin bi mi le re title record mo kan je nikan ti eyan nikan po sin ni bo mo pa laaji ni mi sugba mo gba jesu ni olugbala mo se ti anabi daaye to lapere mo se foju da awon agbalagba

0: Esuma bi na, wan bi na. Ma tu ojo opo le eyan marun. Eyan marun akoko lori Facebook wi na. To ba koko kimi. Pe baba eku ayajo ajodun odun democracy. Me ni wule meji o. Battery the first five people. Awa karuko embe na ofa kan na be se be gbugba yin ori o suru wo egba lese kese. Mo ti win ti mo wi so ti call e je. Bi ko ma ba ye ko bi ko ma si. Mi full stop ba wa nbe ko ofisi. Ko se yan lori yan bo ba yan ko sowo. O yan. Ken mo wule kan ken tun to wi ko eno mo reti pe yin ke se pe lori Facebook lo ti te ajan polo oja mo npada bo leyin tin ba ti wa fun yin ni owo eyan tan ma wonu agba mi eto loro demo crazy
1: Lagiri FM 96.7
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E celery
2: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alu Bosa, celery ati atale pupa oluyipada ayo.
6: I'm in love.
7: Hey, what's your fellow? Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fero Sonia tomato sachets go. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje

ta lo ni wa re mo o bo ba re tan pe biriko to oro enikan ni won so en ti si n soro yan gan ti e ti n be lara re ti de mali

0: boy to tun ni dada
1: kale o je o ijo ijo ijo to ba gbire
0: mo hobo leba leba ni
1: ijo to ba gbire alafia
0: won kan ti se ijoba ri won wa laye nla ni bi se ijoba won won ti kaluku won se won ti kaluku won se ebi lo ditan loni on gbogbo ni o pada wa ditan kin to ma da kan to ti lo ti eyin eyan tin benle o ma da sin ko kan nnu ati abada ko won e a ma so ntan a se mu wa laye e so e yo ko ke ko kan bi a ba se da e so be pin se da ba ku de ka to enu o se ta to ka to fiyun ko ra wa logbon sugbon ni jo ni omokunrin kan o se record kan omokunrin kan se record kan oro gba na ko ti e ti daru to bayi ke na le si de de ko ni le ma lo le le o mo gba ladua ni ko si nti le ti e de edona nigba na to se record yen se nti omokunrin nwi omo nwo si laye manis o ti sorti o ti lo mo ni nbe lo yin so to ni sa
2: corruption ti hit nation gbogbo ala living desperation tori e mo se bring medication fun protection against starvation pelu corruption so regeneration ye I need salvation through a strong constitution in the studio one laughing book section e je subsection I need action kun se prosecution free fair pelu alaafia ninu nation egbon kan ti mo fe se le se
0: eyin ti e ba mo we to je pe egbon yoruba e de ti bi gba to make na to lo mo gbon yoruba to de ti so ni yusuf olatunji gbọn tin wo nwi nkankan omo yin wi nkankan lati gba na o oyo to wa disin bi o se disin mi o mo e ja gbọn

ba ba dibo koda a dibo na ni a si ma fadu ara won lowo record in lo bi odun meje o ti pe gan o ti be bi 10 years to this record in da green o ti ku ni to gbe kale yi oro to gbe kale ngba na nu ke se ijoba ti sin so ma ba wo na ni sin bayi se ni gba yen so da si ni abi o tun da si omo to ko kini o ti water tin gba ye 25 or 27 o ti ku bo lowo ku bo ni o ku bo lola o ku bo lola o ku bo wa gbada o ku bo wa gbada o ku bo baba ta o lo bo baba ta o lo mo yan fanda o lo na ni sugba kini won ma so nipa wa nigba ta ba wa nbe democracy lanse lowo yi be ni Olorun ni je ki di eto nwo so mo pa ni dibo a dibo a ma ro awon ti Olorun ba gbe sibe wi pe ki won dakun ki won se dada gbogbo nkan le pada wa ditan gbogbo nkan pata ni o pada wa ditan gbogbo oruko yo pada wa ditan gbogbo ntan ni ni o pada wa ditan awon eda kan ti wa won ti lo a ri won mo sugbon won se nkan kan le kan to ku nti an se le kan won to lohun o na ni awon eyan ma so laipe nigba ti n ba te record kan si n ba te record kan si nkan ti awon eyan so nipa awon eja kokogbona o na se te democracy ni democracy ni

0: ba mo we fi wole mi lowojo Maluda omo Nigeria
1: bimbo la nlo
0: eni e daruko awon eyan kan ma wa tu oju opo le
1: Nigeria o
0: I want him bela ye wa nu an to dako.
1: Bi ta ba nko wa.
0: An to ti lo o so wa nu mo.
1: Oh my Nigeria.
0: En ta ba fe da si oro yi.
1: Nigeria.
0: E gboro je eni to mo nipa en ti abadaruko en bi.
1: Oselu Nigeria.
0: E ma ronu sile ki leyin polowo ja. Tai so laarin. Abiola ta ntori e ti kini olde oni fi waya bi. Oja kan be. Fela ni kula pokuti Raji Fasola Leko Dele Giwa Owa mbe Sagari Baba wa Sagari Ondo kwa Sakari si Kwa ya kini lioja di studio ni Are you loving? Awo lowo Baba agba Tafaba lewa Aike dairo O daruko wanu olorin ni wa Dr. Sikro Ade Barrister Lari Wajo Ade Poju Kingson Ade Majek Fashek I want to daruko e wo to ba dasi o ko tin ba ko mu pe so lori lagbaja bayi to ba ma npa eni yen ma so ki lo gbese ngbo wa laye tabi tin me laye tin se lowo fun mi lowo mo fe polowo ja
2: Lajiluwa

0: Hello, talo abe. Hello.
1: Eka san sa o.
0: O jare ta ni yi.
1: Ako akoko mi.
0: Hmm.
1: Isori jade mo dupe loko mi o.
0: Hmm.
1: Imi na muba baba ri sa ni o.
0: E soro.
1: O ni oma Nigeria mbo le nko wa lo.
2: Kare.
1: Tu a ma biten ko wa lo ba yi o. Kolon ko gba wa ni o. O gba wa lo ko parun ta wa yi o. O ko parun ta wa yi kolon gba wa ni o. Barista ti soro. Ni oma Nigeria. Ayi o lo se bi mbo le nko wa lo.
0: Ta ma bi tan ko wa lo ki Jesu gba wa ni o kaluku kokan kaluku kokan na mo ni lo
1: ah olon ko sa gba wa ni o
0: eyin na aleyin gan ten soro mo leyin gan kura yin lo
1: ah
0: ebi te ogo ni ebi te ogo na nwo kwade
1: ebi te ogo ni o ti ase yori ebi te ka ma wa hu ka ma se ehn
0: olon fa e seun
1: amen baba
0: opolo
1: yin o ni joba
0: amen
1: eni yin ogun
0: amen o

0: Hey, my dear.
1: Yes, dear.
0: E kabo.
1: Bon.
0: Ba wo ni bi se le ni?
1: Adupe lawa lawa la.
0: Kilo de toju yin kore lowo ba.
1: Ah, omo rada rada ti mo gba so office yen ma lo nba mi soro ti o ni tumo.
0: Oko mi. Laarin mi ati e. Somo rada rada ni secretary yen.
1: Omo rada rada ni na ba lo se ma so fun mi pe esa mi ti san won. Mi ti san won osise mi ti. So so ye ko ma ran mi leti pe mi ti san won osise ni.
0: Oko mi.
1: Se mi ti mo mo pe mi ti san won osise mi mo pe mi ti san won osise to fi ran mi leti be.
0: Oko mi.
1: Yes, dear.
0: So mo se mo pe gbugbu awon ton sise labe yi. Awon na ni family ti won.
1: Mi de ni san. Fun oro to so yen mi ni san won osise yen fun anybody.
0: Oko mi. Oko mi.
1: Yes, dear.
0: Se to ba jewo l'Olorun so ma roju sha.
1: Mo le ma roju.
0: Ki lo de to mu gbugbu e kankankan.
1: Se kankankan ni yen be yen.
0: Oko mi.
1: Nigba to gbe mi sori ipo yen. Won se gbe mi sori ipo yen mo ni right lati se ohun to wu mi.
0: Oko mi to ba wonu office e.
1: Okay.
0: Photo to wa ninu office e ma to melu na.
1: Meje ni of course.
0: Meje ti te wa sikejo.
1: Ehn.
0: O fi han pa won tan ti lo seat yen ki wo to dori seat yen la won meje yen.
1: Ehn.
0: So mo ki o mo pe awon yen won lo won file fun wo ni. Iwo na ma file fun yan nkan to ba se lu ma ditun. Nigba te yan ti sise odidi osu kan. Oni ni ojo kokanla abojo kejila ni inu osu mi to ni owo ise re o ti to san nitori po lagbara lori
1: mi kini nkan to n ba mi sun yen mo fe lo awon owo yen ni mo ni nkan ti mo fe fa awon owo yen se ni mi se ti san now
0: my dear owo yen to koko ma nko sinu bank e ko fi ni interest lori yen so owo yen to ba n lo sorun so ma ku lo ni
1: ma ba mi so be yen ma ba mi so be ma ba mi so be ma ba mi iru oro to ba mi so ma ba mi so mo laye ati laye ma ba mi so oro e mo iru
0: obisko ni
1: kuro waju mi kuro waju mi ma je ma je kin sinu bi se enu tin bi me yen kuro ni waju mi be yen se oh my god kuro ni oh kokoro mo to mi da kokoro mo to mi da
0: okay okay it's okay it's okay
1: ma kuro le fun ensin osu kan mi ni wale mo
0: ma binu ma binu ma binu ki lo fe je
1: anything to ba ti bisi sile
0: fun
1: ma iru oro yen ma to ba mi so mo ki lo
0: o
1: je wo lo fe ba mi se office mi ni
0: ani ma binu oko mi
1: ma bo lori ipo yen gba yen
0: ma binu ajo gba se mi le wa sibe ma binu ma binu
1: omo secretary yen dana omo secretary yen dana
0: nga
1: bossy bi bossy bi bossy bi bossy bi
0: in mo
1: jan bossy bi bossy bi bye
0: gan don tan ni nse ni nse
1: ba letter letter yi ka
0: nga nga nga nga mo me don na sa mi
1: enu e lo gboro ju abi
0: i mo gboro ni
1: si enu e gboro gan ninu office yi
0: i mo gboro wa
1: letter yen letter yen
0: e mo se me nga e don
1: mi fe mi

0: my dear, my dear. Who want for me letter in this in that head office money?
1: Kilo shele.
0: Ni te bi rejinu ba mi ka ba mi ka ba mi ka.
1: Kin ba yin ka ke.
0: Ba mi ka leta yin.
1: Kilo wa nbe ni suru te
0: mi. Ni te riran mi riran mi riran. O mo se mo ri suspension ni ati ti ori ko ti e ye mi.
1: Ah, oga. Ah, sorry. My dear. Wa ka leta ifun re. Ah, mo kilo fun e to now, mo kilo fun e to yokoli yakali ko atan bi. Se osiri, osiri nsin. O ti ri nsin wo lagbara lori awon to wa londa ati ti e o ti gbagbe pe wo na si wa londa awon kan ko se pe wo loga patapata so awon ti wo wa londa awon se bi won fi yaja awon to wa londa ati ti e so awon ti wo wa wa londa awon so pe ko duro nle o e to ba awon se ti to
2: ah you glow my tv for beauty mo epo yi mo mo mo de like
1: o je pe o se ni my dear my dear rora se tori pe ile nyoyan alagbara aye rora se to ba lagbara leni o ti gbagbe pe nikan o laye be si ko ni o ma ri lo eni to lo ni le ma lo la
2: be
1: ni o ma wule gboran si mi lenu ki lo fe gbo si mi lenu o ni de so ti gbo my dear ma ran

0: ama fele ise lo
1: e ma pa
0: won ba tolorun fun alanfani ati so leni ma je odoran o sugba ma yera re wo bo se re o ba nbe o n gbogbo ni o pada wa di tan e da ruko yen ja lale
2: to Abiola Badmus loruko ti temi mama melody mama guide na
0: loruko ti temi
2: Abiola Badmus loko me ni o ko me ti won so me
0: loruko temi
2: loko temi
0: ewo ni ti temi loruko ti temi
2: Abiola Badmus ni oruko temi ti won so me oko ni won fi abi iyawo abinu le te lo ti en se bakan o le pe mi sori 08056010241 08056010241
0: bawo la ran se njere okan si nipa awon tin mo oko tin mo yawo
2: olorun ko sise olorun ran wa lowo a de nri se olorun lo nba wa se ki se awa la nse
0: mo pe e ti kokori ti o je pe gbogbo opolo ohun te ni se e ti kokori e ti ji ale okori
2: pe a kokori iriri awon yoruba so pe iriri lagba
0: lagba imo
2: iriri ta ti ri lodo awon eyan lotun losi lo je ka mo ipe awon kan wa ni inu isoro ati fe oko abi ati fe iyawo la wa wo ipe kolorun ran wa lowo lati lo won fun lati lo wa fun ru awon eyan be
0: olorun mo ba ran yin lowo
2: amen
0: ene kan se fe pe yin e pe number
2: 08056010241
0: ene yen ki se computer
2: 08056010241
3: Fola Yemi Ajimoto kan le mi nje o Olorun fe mi lo ko baba to bi mi lomo eni olabaye bayi ni ri aso gbalo olodumari yo fi ola ati ike yo fi ye gbogbo wa
0: nba mi
3: ami o
0: ende eh ai ba mo eni kan e be polo oja correct nle se e pe number gbogbo tere mo ta
4: 06883 5753 01 6883 5753
5: Emenengogbe Odabo Lagelu FM 96.7
4: La Gelu FM Jagaba Gogoretio

ijoba ipinle ekiti lo ti se agbekale igbimo alagbara ile ti o mo gbe igbise pa jawiri lati ri si oro eto ilera araalu ni ipinle na lati mura sile fun ajakale arun ile to ba se se ko yoju sita ninu oro re eni ti se commissioner fun oro ilera ati igbaye gbadun omoniyan ni ipinle na dokita oyibanji filani eni to si je alaga fun igbimo na lo si aso loju eto ohun to si nsalaye oro wipe eto na ni ijoba gbe kale lati gboju agan si ajakale arun iru ti covid-19 to waye ni joni te mo iba orere lasa arun onigba meji to nti awon orisirisi arun mi be filani eni to si aso loju igbimo na nilu Ado Ekiti lo sapejuwe igbesi ohun gege bi igbesi akin lati mojuto igbayegbadun awon eyan o te waji ninu oro re ipe igbimo na ele ti ijoba gbe kale ni o ri si igbayegbadun awon omo niyan ni ipinle ohun.

pẹlu afojusun idari are Bola Ahmed Tinubu lati je kunje ko tun bo sun abo nile ye Bẹyin ba sese ndara pọ mọ wa iroyin agbaye na le n tetibo lati kanila gili 96.7 FM

0: Tayo King. Mr. Toaster himself. Bami Soladi lati Toronto. On ba mi da si o. Voice note won send si bi Bami Soladi. Oh baba Sultan lati Toronto. Mo se gbo voice note ye mi de n da re ni. Eyin na gbo ti baba wi o. Ey wo Olorun.
1: Emi ati re mi. Emi o ro pe nkan teyin o le ra ni so die die wa o. Ah, ngba tawon eyan wa tin gbawin tibi tibi pe ah joje ntura tin ba tura to. Mama so die die ki wa tun ni eyan le gba larun. Ah, baba tun so pe won gbawin ile. Ah, te baba wa ru bi bai. Nbo lo ti rowo ti wa fi ra ile ni cash. Die die wa ma san moto die die ni. Fun emi ati re mi. Emi o ro pe nkan teyan o le ra ni so die die wa o. Ah, ngba tawon eyan wa tin gbawin tibi tibi pe ah joje ntura tin ba tura ton mama so die die ki wa tun ni eyan le gba larun. Ah, baba tun so pe won gbawin ile. Ah, te baba wa ru bi bai. Nbo lo ti rowo ti wa fi ra ile ni cash. Die die wa ma san moto die die ni phone die die ni. So emi o ro pe awon o ti gan won mo ti die die je san ki ma ki bi en mu ki ma san wo. Emi o ro pe nkan teyan o le san die die wa sha o.
0: Olorun Olorun ko wa sharun mi role. Omo na tun gba mi tv na. Sunday die. Je ntura don ba tura. Emi ra gba mi ri.
2: Olutayo Olorun lode.
0: Je alaye omo afa wa so nle o je ti ma setan ma ma ri e na. Hello, akuro le jare.
3: Akuro le baba.
0: Yes sir, bami.
3: A fo se fun nkan ni mi gba lawun.
0: Kila ni won ki? Kila na ki san die die?
3: A fo se ku.
0: A so isinku.
3: E ko le ni e lo pe sare lo ra fo ta isinku yi wa mi.
0: Ko
3: san die die.
0: Hmm.
3: E ama gbogbo ti ile nkan kan ta yen da ko, lai won le san die die. So ba da ni customer lodo won loku.
0: Kila lati sorry awon ni ta ma se go yen kila won wa mu lo bi ti won ti ra nkan yen nijo mi te ba tun gba yen ni san die die awon green bottle yen
3: won ti mo se se na ara to ba ti da se ba ti da lara re won mo se se ti mu gan yi tan pe ti baba kan so pe awon tibi tibi gan ai ma ya se wo ku aya lawon se mo po mo to ba ni e lojo mi
0: o da bo da bo
3: a so se kuli kan ni yo le pa lawon
0: o ti ye mi baba mo ti gbo yin
2: e se
0: yo lo

0: awọ lọwọ se wọ na wa lori san die die ni bayi bi bo wa ni bayi
1: mo de fe de ran kan re mi o ya fun mi lanza mi ni o gbe nkan ti me ki san die die o po se bo do wa mo le wa polowo ni le se yen bo do wa e de ba ku be a do su be ba ni a de ba se ni ta da ide di se o le lo se se police dance to ni ajo mo be bele yan ni mo se de die di ba di ba de san o le se ise da na je so mo po o
0: Let's hear me. Oh, ba fe se advert lori radio listen ile ise ti wa yi ma wa lori san die die ma ayu ba ma beja san die die ke ba fe se advert lori radio lagelu akowel cash ni o cash and carry ni CAC cash and carry mo like point yen ara bi ti san die die o ti le waye ko le waye lori radio e gbagbe hello
2: Biggie.
0: Ah, that's all I'm in de. I could read it. That's all I'm in de. Aya. Aya, I'm in de. Kill you. I'm on.
2: Oh, no, police.
0: O so ransom die so die o si do ransom atakan kan kilo sele
3: ogbe ni se ro nba ati gbe ko mi sin ni
0: eh kilo sele gangan ti mi ba gbe ko le kilo happy
3: o din lo bi e me wa ni sin te ru sam ba e
0: mi je lowo so die na ti mo je lowo so die ni
3: eh to ba se mi lowo ti mo gbe gogo bi to lu

0: Larache Alhaji Iwasuola bi pasuma wonder. Money making man. Ogan la the first. Larache won ti mo feran ju ni se iwa.
1: Aro pe ba pada de ni to ngba iyo. Aya pa jo bi era fun.
0: Moto de Alabia. Eyan kan te atejise kan si mi bo te je pa ti ku lori yen. Won ni big man presenter. Won ni se mo mo pe cooperative gan te yan gba gan. Won ni ada pe san die die ada pe gbese. Okay, no wala mo ti gbo yin. Won ni dida pada e lo kan rorun lo mu rorun wa nkan kan be yen. Eyan de tun ma ma ni savings mo loke. Aja ku lori yen. Olorun ni ja je gbese. Aja ka bosabala mi lori eto ti a pe ni ki lo nsele gogan ladugbo yin ati ibosabala yen. Ti awon eyan gan tin pe. Awon lade n so lori eto yi remi ati remi pe koro to di lobolobo ko to di issue. Ko to di ja ko to di wahala. Eje ka jo yanju e lori eto yi. Eje ka tori radio yanju e. Awon kan lo nje kataye yanju eja tori radio ele yanju e ntiwa eja tori eto yanju e tori ko si wahala kankan ti ko le sele laarin eyan meji ko de si ge ni teyan fe gba ninu wahala ti jogban ti damu ni to ti da ni ka jo wa lalafia tori iwe mimo so fun mi mo de ri ka be oni ka wa ni alafia pelu eniyan gbogbo ija odola oruko lo nso ni a nilo ati barawa je ja jo fi egun otulu ka fi tu oro ka jo yanju en tu bi inu bi e ti get baba wa jin rere ka yodo yebode ojo oluwa ton ba n gbo mi tabi eni to ba mo number won to ba mo bi ton wa
1: ma se bi esin o
0: ni kan kan si mi lori eto with due respect sir ti won kan si mi lori eto kan pe mi tabi send message si mi whatsapp ewo bi ẹyin ti e wa ni agbegbe apata o ti de eyan meji egbo se lo oto ni esun ton fi kan awon lopa e to fi je pe won ni ton ba fe awon lokada ba fe gbero won ni awon ogbowo olopa mo o hehe kabisi ledumare so ye ori be sa eyin ti e ba le fi de oro imile e ku loju opo e ma binu eyin ti e wa lagbegbe apata tabi ti e mo wi pe esun yi tooto ni e pe wole bayi e pe wole bayi eyin te ba mo nkan kan pa e ma pe e de ma so ari iriso o e mo ti wa nlagelu awa ma verify a ma sise iwadi a ma se oko ofin toto nkan ko to di pe a so pa nke si awon toro kan so ooto ni esun ton fi kan won lopa ni agbegbe apata nbadan hello
2: hello sir
0: e le mo daruko yin o
2: apata yin o to ni o won ti egbe wa won ni gbe wa won lawon o lo won ni tori awon lopa
0: e ma gbo awon lopa yen ni bi agbegbe arin bona mo duro si yen ni bi bona mo na ma wa
2: eh won ma duro ni bi DCJ ni bi DCJ ibe na ma duro si
0: ni bi asiko wo si bi asiko
2: wo awa ni ri okada, okada. Lati
0: bi agomelo bi arin agomelo si agomelo
2: so that be nice sir
0: lale abi laro
2: mesan
0: ale abi mesan aro mesan ale abi mesan aro
2: mesan ale
0: oda ese
2: bi agomejo mesan
0: oda ese e je ka tun wo elomi to je ara agbegbe apata hello e ka so e kuro le ka le e ti wole eyin te ngbe ni adugbo eyin grandma mo leti kankan eyin na lanfani ati pe hello
2: hello
0: e kuro le
2: hello tajin
0: Kaashi e e ma gbagbe o ni pe yi koto yen o a ma yi koto yen sin e lo ta kaashi be se lanfani ati ta si na le se ma lanfani ati je si lori eto yi yin bere code yin abi okay boye yin se n to radio yin kódì yan lele te ma fi lanfani ati lo ta te fi ma gbenu si te na fi ma lanfani ati je owo ribiribi hey awon to nje onje o won ba won dasa he o won ba won dasa pe kini kan abi na line na turu ni o *347*1004*2# le fi ma lanfani ati gbenu si *347*1004*2# oya ya lo so oke lohun
3: Lagilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E celery
4: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja Gosa, celery ati atale pupa oluyipada ayo
7: Somewhere in Ibadan today, there's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy, RFFA, comes in.
8: Ni Reliance Future Football Academy, siṣetọju ìdàgbàsókè ẹ̀bùn àwọn agbábọ́ọ̀lù níṣẹ́ wa. Kò mọ lórí pápá nìkan o. À ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa bá a ṣe ń jẹ́ akínkanjú, ọmọlúàbí tó ń tẹpamọ́ṣẹ́ pẹ̀lú àfojúsùn.
7: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence, and career guidance, RFFA is where your child, aged between 14 and 16, years becomes a complete athlete.
8: Ba se mu dagba soke ba awon odomode agbabolu. Be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
7: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan. Or call 0806 246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.com.
8: Reliance Future Football Academy ipile awon ogun ojo la
9: Oya eyin omo olowo idan o tun ti ze fufu osu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash lera lera loni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine cashport easter cashport nko awon eyan to gbenu si yen lo ni gbo aye workers day cashport yen gan lo fafa ka ma wa ti so nipa ileya cashport pelu eran agbo to sene ko e ka se eleni njo anu ti a omo ma lo fa ti ka se ba ti sadeun o ma set ni e set ni e ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid year cashport tinu osu kefa yi ogbo to le ni million lona dota naira 50 million naira ni awon olorire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba ta to ba se tasi ni wa se gbenu si si o Wednesday, June 24, yi ma tun po leti gan pelu seke dugbe owo lotun losi lori Splash FM *347*1004*#. Lori Lagilu FM *347*1004*2#. Tabi lori website wa

0: tun ma deburu eru ka mo je ka laja pa mowo to ta de le so ye ori be sa aya je kin gba ipe awon reyin grandma o to le fi di oro ye munle. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ere ka sir.
0: Yes sir.
1: Wo ani kan na olokada eyin grandma yen ni.
0: Se lo to?
1: Lo to ni ta ben sir.
0: Ibo le na.
1: Eyin grandma mo na suka ni awon lopa yen o je ka gba lo wa o.
0: Lọwọ aro tun ni bi agun melo la aro.
1: Lọwọ aro. Bi agun mesan la o.
0: Eh. Abi abeyin na nse nkan kan ti won fi ngbo lowo yin ni se se ki lo sele gangan
1: ara ara ta ti ola o o de ya na won gba te play ta fi lo ada aju obode ni a eni sin won gbore na mo so e na gba ni se
0: 200
1: 200 o wa di leyan
0: te ba n lo te fun 200 te ba n bo eni fun won ni kokomo be yen sama fin tali ni aban fin aban ma fin
1: number ni me da won ko ba din lo bayi awon libo tun ma de
0: imagine ta won yen ba tun pari ise awon mi a tun gba ise lowo awon yen
1: awon
0: tun
1: de
0: bi spot leyin grandma yen awon spot bo no ma wa bi adugbo arin bo no ma duro si ona mele no ma wa
1: ama do ni bi wa du se luci iba se david ati bi ayin meji ade e mo
0: Saint Luke's secondary school yen
1: then sir
0: Ani meji adeyemo
1: ati bi Saint David yen na.
0: Okay, order. E se.
1: Okay.
0: O tun mo si pe laisi ani ko si iro ninu esun yi. Abi be ko. E wa je ki a wa wu bayi. Hello. E je ki n gba ipe kan tabi meji latode yin ara le toro ba ri bayi. Tawon to na agbegbe lawon lokada ti won de ti fi die mu leyi egbona ki le ro po ye ka se ta lo le bi sele boya won lokada na de ni lowo o e lo takashi e o to ra ni pe yi ko to yen sin olori ire kan si meji lo ma lanfani ati gbe owo nla owo to se daada to ma gbe lo ni ro leyi e na fe gbenu si e fe takashi e ko to di pa yi e lo ta o *347*1004*2# le fi ma lanfani ati gbenu si teyin na de ma do lori re *347*1004*2# eri pe mo fara balẹ mu ni mo fe ke ta ni mo fe ke yin na gbowo gete fi ke ri nkan fi se weekend now iwo na lo ta kali mi ni wo ni ma ta bi 500 bi merin mefa be se ta si le se ma je si o le je wo gan lo kan lo le yi ma doubt to are now *347*1004*2# oya lota la ni seju bi meji si meta nsin ayi ko to yen oya sarita ko en fun mi number re aya antony bodunrin to se number Anthony Bodunrin of UK Abiola Yali Yali awon eyan ti aniye Solard of Toronto Akins of UK Stone Cold Oluwa Tosin Dublin Iya mi Fashoro se wa okay Olawale Shorte eyan ti aniye Abiola Yali Yali Ambali Aziz Bao Bola Akinwale Ojo Ma mi Victoria Ogunbi Ibo ni Salavi Alewa Mama Titi Layo Lori bo loju ojo se ri o mi ni gbọ ku eyin iya ya teyin baba yi
2: awa mo nuro la wa se so pe o anulari
0: bami adeyinka adelakun gbogbo abuja alaji ti ani omo family lucy alase omo la family bread bo ni salavi alewa o to jo meta e fun wan bread je na toro ba ri bayi e gbọ ki le ro pe o sele gangan lori oro apata ati eyin grandma pe lawon agbofinro ye lo
1: e ku role
0: ki lo sele pelu won ki le ro pe a le se awon lokada
1: e je ka so tadugbo wa adugbo wa ni bere si olonu ni ibi awon police station wahala awon ti poju won ba de ri pe boya face ara wa olokada ni mi ti mo soro yi won ba face ara o pon mo olopa kan nbe ti gbogbo wa nso elija loruko e so tin ye yin
0: Elija
1: ba bebe pe o Elija
0: ni di aro
1: to be tomode dagba lo nso bo se wa yen ti gbogbo eyan ba nte ko ni gbebe o ma leju kokoko ni
0: iro ni
1: so ti ye yin olohun te ba fe jaro mi ko bire mi pe wole eh o ti ye yin
0: elija
1: ni di aro elija ni e ni di aro o ti pa maju
0: o na tin o na o na tin gbo rai bayi o na tin gbo kiki are bayi
1: o ma gbo elija elija loruko e
0: o tin gbo kiki are bayi sawon agba bo won loruko rere sanjuwura ati fadaka lo oga olopa abolopa ti elaija diaru ejo tori olun eja na suru si naun eh e ma ja faye nira wa lara ki la nse bayi fun tori olun eh elo e kuro le ta lo wa lo pu lapa bi elo
3: elo baba e ku eto ko
0: ni baje o ami sir
3: ile yi kolorun ba ko je ko ka se nle ni
0: ami o
3: kini so lati pa won olopa wa yi o le ma ku gbogbo afawon ti nku ba ja wa lo le kọlọ ba ko sanu awọn ọbẹ awọn gbianju se ra awọn ti o ti e ti ni ranki kankan yen won ni problem po emi ti mo so ro yi emi ti mo so ro lokada le ni ni an express o ku kan ti mo fi okada le olopa lo di kin fokada le ju ori mi ati won jo mu kan le gan
0: eh
3: o olorun ba o ku sanu olorun ba o sanu wa
0: ami
3: gbo mo ni dani loju wi pe awon ne nku bon fa won tin ja wa lole
0: eh ti le so ben e ma ja so ben e ma ja so ben ko si ami dani loju fun te so yen eh ni evidence eh yo so be la fe fe n te yan ba ni evidence e ri pa won to fe so kan won mo le ka won to wa la gbigbe yen kan pe se lo to ni e wo bi e je kemi ma fi asiko ikesi commissioner fun awon olopa ni pinle oyo e je lo mu bi to ga aje I think number 1 awon olopa ni yen ni pinle oyo commissioner fun awon olopa cp e jo tori olohun awon eyan wa ni yagan ku se central ko yen e dakun tori olohun e ba wa boju wo awon oro yi awon olopa yi e dakun tori olohun sa n gbowo osu yin naun ma ja faye nira wa lara naun eh ko yo ri be elo e kuro le o
4: e kuro le
0: yes sir
4: eh e so lokada nikan ni eh wo a kon tra wa je ni se ogidi ko lo sanu wa ni se ri mi ti mo ba yin soro yi
0: yes sir
4: o pe do nkan mi ti pa ko di se transport
0: ah ah o di meji and the concern you need yourself kada you know to send yourself transport
4: wala ti po ju o ni mo se wa ise mi se e lo si gbogbo junction kakakiri e ti o je lokada nko e ra awon boys kan won gbo olopa won ba gbo olopa won ba gbo olopa
0: awon boys to n gba won gbo olopa yen o dabi emi na le fi de emule ni di arere o
4: e lo gbogbo be re lo si kere lo wo everybody
0: e ma wa ro bi awon yen gbo national won gbo park manager ni
4: national o to ni national to lo wo olopa e gba mo so fun yin
0: kabisi
4: o ti wa kakikakikake ko lo sanu ni o pe mo se akunje na so ni ni o se mo ti poju e ko te ti won to ba yin gba yen nigba ta ti sakuta na se e wu te ko dancing e je ninu fe ku ninu fe ku fun deba e se fe ku deba gbere fe ko run deba gun ni e fe kire ka fe ki awu deba ko je unu le ni ki lo de mi o mo ri mi o mo ri ori mi le yo ti poju e ti ka so to ro ti poju
0: e ba
4: wo de mo se ke si han ka da ba na mo ni ora npa joba gan me body mo so e lo gbadie pe e ta mun yan gan pon kakaki e lo
0: dere
4: e se biwe e lo dere e lo ta merin
0: o da gbe
4: lo
0: ko si wala a je pe a ni se ta se lori oro
4: yin
0: ko si wala
4: e ni se ta ma se
0: ko si wala
4: e lo je di arun gan kakaki
0: o da
4: e ni mo ko be ye
0: ko si wala e si e si
4: to je fa ko je ta sort yen temi ni wo se mo e lo wa ku e de fara gugu era o le lebi ti oni mo gugu to won gugu
0: lo
4: se ti gugu won lo de
0: oda e se baba e je ki ya lo yi koto cash e cash e je ka yi koto yen lowo kan sin tori mu ti duro de yin to dada o o ye je yi koto yen ka kuro lori yen papapa na ka ko mu yen kuro nbe ojo nre bi ana orun re bi ati wo Abimbola Sadiq ya yi koto yen olori re yen to ma kokko je ilore olori re kan to ma gbenu si olori re to ma kokko gbenu si olori re to ma gbenu si ta le olori re number yen bere pelu o ti gbe o ti mu o ti mu o ti mu okay 090 lo bere number yen o de pari pelu 78 00 lo pari e ta lo lorire yen eyin te n pe wa ise odun ni dakun e odun ni dakun e ja pe lorire yen ah kolorun wa je ko gbe ipe yi o kolorun je ko gbe o kolorun je ko gbe

0: ogun ibile a fun ni niwosan ilera si loro oloyun bi were eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti aba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro Rare EEZ Reese Peters ati awon kan mi ati awon kankan imi na iya wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awalawa asidupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. ti wa ninu kuluwa nbi obirin takutaku ti olohun oba mi fi n dara ti olohun oba mi fi n sewosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara le
1: anu ma lo soro baba agbara mi ma ko
0: eyin ni papa ti ma sanwo anu

0: Oluwa Oluwa wa oruko re tun ti niyin to ni gbogbo aye. Big Man presenter mi yo gboju mi sori oke won ni e bi mi pe borin olowo mi yo ti wa iranlowo mi yo towo Oluwa wa Olorun to da orun won aye be ohun ki yo je ki ese mi ki o ye to ba wa ri be a je pe gbori yin soke yin enu ona ani ka gbe yin soke yin ilekun aye raye ki oba ogo ko wonu kulu igbo nsa fefe wa lasale yin e je ma ki wa kule o e ku dede asiko yi se dada ni mo ba yin e ku boju ojo se ri e ku se ni aku ataro fun awa ta wa nile ta jo sise oba aku olidi aku orun aku isimi lataro ini ni June 12 ko si nkankan to ye ayajo ojo isejoba awara wa lorede wa Nigeria ni adupe lowo Olorun awa ta ri June 12 todun yi latujori todun to bo lagbara Olorun e ku le o ile iwosan yamo lori afefe lagelu narisi sponsor 7 fm lo tun de se ti gboyin o e ti nreti wa be de se nreti wa lawa na ti de ile iwosan yamo lori afefe lagelu narisi sponsor 7 fm eto tolorun oba mi odumare mo mo gbe kale sori ikanni yi nibi ti opolopo ogun logo awon eniyan tin ri ibapade pelu emi mo Olorun alaye nibi ti a tin gbadura ti atura tin gba nibi ti a tin gboro Olorun ile to se be to ye koroko nibi ta tin ni ibapade pelu Christi ibi la tin gboro Olorun ibi la tin gbadura ta awon eyan de ni testimony lori sirisi ile ise iranse tolorun oba mi gbe sori apata ti o le biwo ti o le ju lailai ti o le dawo lailai ile ise iranse yen gan na lo si lanfani ati ma sagbateru eto yi lojo mejo mejo ni gbogbo ojo friday bi eleyi laarin ago mejo abo si mesan abo wakati kan gba ko ni eni ile ise iranse wo okay sorry eyin se ngbeto e fun gba koko Lord City na poruko e Lost City Gospel Grace Ministry. Lost City Gospel Grace Ministry. Ele to wa ni Meridian Bus Stop. Apata ni ilu Ibadan. Labe ise iranse iranse Olorun wa laye baba mi daada. Iko ati iriju Olorun Eledumare. Wole ati Oluso Aguto. Aje irere. Enoch Folorun so. Awon gangan Olorun lo ninu ijo yi ijo Lost City Gospel Grace Ministry e to ti lanfani ati gbo wa le ni niyan o de ni si abamo nbe eyin te ma ngbe omi roro nkankan si di radio yin eye tun se be lasale yi iyanu atun sele Olorun to ma rin koja lori eto yi atun se be atun rin koja lasale yi o de dami loju pe oro eri inu program tashale yi oro eri inu program tashale yi emi ati yin lajo ma so loruko Jesu siwaju ohun gbogbo baba mi aje irere kayode oyebode awon gangan lolotu eto yi aje irere kayode oyebode baba oju oluwa olowo ori oko ijire iya mi kemi Kehinde Oyebode PhD doctor Abimbola Sadiq lo nte lapa bi emi ati e lajo ma nse lojo mejo mejo laarin ago mejo abo ti dida ago mesun abo
1: lojo re mimo yi ami reti re
0: Oluwa re mi lekun Adesina loruko temi Big Man presenter yin na Christy oya tun so kale lasale yin
1: lojo re mi mo yi ami reti re
0: se gbagbe men convention o ti bere n lo lowo
1: iwo
0: eni lo bere ola tuti to fi di ojo sunday otunla ninu ijo Lost City Gospel Grace Ministry awon okunrin nikan ni o gbodo sun ayin iyawo ele awon oko yin bota lale eni tete ma lo si church Lost City
1: awa
0: e lo gbadura dura lo ngba
1: very rare
0: pa gbogbo okunrin ton ti gba sokoto ndiye ton ti gbe skirt si nidi asiko re lati ni ibapade pelu olorun adura lo de ngbe agbara ko
1: iwo la nwo
0: emi ade ma tedun mo pe on to dara nfi adura ko ma ba baje be lo nti o dara nfi adura ko ba le da leyin adura adura na ni ewo bi bi o se je ka doke lohun were ka lo je awon ise yen meji meta ta fe je yen ba ti je se yen ton

0: Herbal Home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se o ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ta ri opo na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ruwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: awa ni ita ti lo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni neru ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e tin gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisan irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe nija irina dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe nija aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe nija oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o

0: mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni eh iya wa e da ko yin fo mo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to ngbo mi ajinde ara yan ma je o esa ti o gbo ogun olorun oni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kaakiri agba nla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won mama wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odu ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jele ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajo re o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo iwo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se nu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi lelegun eni won bi loloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo n to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo tabada be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
2: 08072 at 08025106561